0: abasi huita Israel no Lebanon ta kwante donar da khatseka Washington ki sinyam santati arete ya hate bore ntso monnte ga bana bore tsitsisanyen de ucame akh irino XK FM ski
1: 5 minute ke tsonwa siwa ki XK FM yang yang amo wasese kokoben ka he a hanam keng wami fresto mangombo Police savi koma pangak o keketja ewa general eneba ki sivi cha taka isi gyakla tu kwa ka hauta mani ke kempton park ke ngulang subasi ke ekoro leni ekda yakda ofan ekda nung ke navi ken iya chona ki ka isi ken hui ken am Police atang ui hanak au yang he ua atlenda ma te an ngda ki yidda da ofan tanung ka ng a ua thoma eneba ke mafuki eneba ke ang kongwa eneba ki ka isi ke wanang nabai ke chikang he kang ngai thudakwe ng au thama kwe kwa kichok thama kwa ekonomi ke ngulang ka ngana kwa khauti Platinum o silver mate an ndaki yi ta ta ya khwe fesa ka ike okan esigin hui ta am da yi ke ka esiga kala tu kwa ka ta of kangwe sangwe sigit akhle yi ya an ndaki chibi sika ngi okan e ya uwa ke he police ang hali man ye an lisa muku ongsin gen la ya networking ya he ge u yi plan ngabi ke gurtham ko chamku sing ya ong kula enwa ki chang kuma kang he wa khoti ejik ye silver enwa ki platinum plan nga si o hung sing ka kakani kan em tamad langa komisi ta yi chuti sa u ke khate yang frida kha cham khai de gita a fan nga waka ki ai he yi manang wisi si khani dwi a kham sing u ke ya khwe kang he wa kanini ka ka khanu yin is ge he a kham sung u mu kung to wam ko me si ge ka hen ngi ana ko e ta thoma ene ba ki ma fu ki ene ba ki hi wan thla ka ang ku ka kham pali sa vi kwa ma ene ba ki wo fu e vi kwa ma ge ta a fe sa ge e his ge ka la tu ko ka dang ge no ya chon khanu ya ge dwi ha hana president saro arama po sam kang ku e hana ka o ke ku me si Jeremy Michaels an da ke ta ka ngui ke khani ge he at at gan i ge ta kham sung u ka wisi se ke plan ma ba si ong tu wa ke kam tom honor tin ye chon ki ka khatte yam ka wisi ke ke o tro ta kin photo wa ta wang ka aka he ke ti cha ka chi ta ge he a kha kha kham ko he thande ve ka ye chon ka nen si ta ge ta a o ta ka thu ta a kha kha kham ko he ne ba ke ga ta ni ge ta cha ke ka pun ya ga ni khuna ki ka hin na ki kam kun de ki kani ka ka ki athamam ta ngai ka ang ka wasi ge atham sing u ka chik de gi a o da ka pu ya gani khuna ki statu ya ang a ka ka khama khu ki gani ka ngau si ke ves ka pu ya preferenci ka tani a o da ga a cha khama khu ke gani sit africa ble wan stu atham sing wa ngang ge ta an da ki gani ka ang ka wasi ge a kham sing u ge ka ya ge kam kun de ka ka chi de ge ta a khu kham a khu yang he ta ya he ku a ge ka kham sing u ka wisi se ge ble wa ya ke tener an da ke ngai ka ka wasi ge a kham sing u ge vi ki ngue dang ke kang ke chin na wa ga ka ge ma kham kun wa kul ko ke kam en wa ke kan gan em kum be ge tu kham kun wa kam ta da ta ni ge da ku ke cha kham a khu ya ka pu ya ngau sin tak lak kholi ka wasi ge akham sung u khane ka diwi da chig ge ta a ma kham ma kwe gun aga ngau si gwe chig si ge kala tu ko ga inwa ke kali ko ka ya ma kham ko ngwa kang e a ma ngwa kang ke tak tak a ti ku ye 140 km ke wolan ya chang e ko la sim America President Donald Trump ta wolan ya chang ngi ka ya Iran mana ya hi ke hana u ngau ka ge at ganan ong ka kan kan e yitlo ken ama ta ge ta ang ndagi tu ama ka wisi se ke ge atu ye om gwe ti ga e iran ai ngum hana ka ong ana kon ta iran ge ta tu ngau ka plin ngaba si o hun ka ka kan kan e america plin ngaba baluku aya gai ga wa gani ging ka u hana ji ge plin ngaba yi hana u ke ai ke tani chu si kang ai o hung in na bal ku nga kam ta tani ge ta gen ya ta ki den hang wi si ke ge ta gen dan yi tani o hung ta kan ni ne ba ke

ngolin ngolin kam ka pang ka e ka he sige o he to gi ka apang no gan hi ging hi plin no ba si o hun una yi hun it e wi ko ma ka yom go song kin ngolin ging o kin o no wa ka sin in ka yim ta tram ka ni ni ka un se to da han ka ma ku ya ke ti ki ngai no ka un plin no ba ya o hun ka ka kin ging e ki ngolin ngeng go de kwa un ka in la yang he wa kara ha ne ba ke ti gi hin to da ku ngai ka ma ku ta ni nauga ng kay higit ng kagigdan ta Libanon kuna Israel itige Iran ay militante grupo Hezbollah git ang nakama kuya kwa sa kabita kawasige at kamsang o kay ngang tiktik tinghagang tiktik kanigang e sige o tum ta koga kanko kay ka hewa Israel itige Libanon kay sige akalatuko ka donor da tam kay Washington kuna kagigdan ngam kim gigdan kong ito rasi wala diwa ah Assalamualaikum.

ngwa ngwa e ka go nwa asa we ka go zo ya te tsi e mana ba go ntse e ka go andwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga angwe ka go mangwa go mengwe ya nta nga zo ga go de nne na ngu ma ga go tsere ka re tama a ka go ma ka mokwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a zo e ga go sa

tsame temono tekise twen akhire amogwa no bamba ra go khoma rado cecete na te u bore ke sara ti yafta ka punda khong go a ya mogata tsebo go te president msero ramaphosa mkisi ima moko qara khuta kwana aki sie ko kwitsa a khumusi o tseu hofuna freda ga tsika kwitsa ro Parlamente hee khasoo ane hee aan akkam sika kwere hii hofsteke niyekhen takhtaka kwenna o farslaakha ee kwara hii hee si Ramaphosa mungi ko ngema twa kia maita tikwe aan kaika kwenna ana siyeko kiareka khwati kaika kwenna kare khwati taku aan karati si nga komitie ino msana hii akkam sika ngo khasoo uke hee tesna hii ngo amboru nga a presidente hii ete nungo teko twa kia ma tikwe mokano nga palapala su o siri si tsaan sana hi khosi tama yami kongo ka ija kunkai tiku sisa ita EFF he XNSA takono ATM kwena ta wakate si presidente ma sara Ramaphosa moko ima kwata MK parte ye khana wanija awasete ngo khana mosi van vantro a imkingo hita ANC SU o 3 party khanjao kwa kona SAK P kwena twa ka desi ni go se hisana tati he go qika be no sun kara ga twa ke maita president XNSA koma Herman Mashaba kham ane a ka twa no Ramaphosa ncima ngwi kitini kwena a thawo ki tanga kara khwati no imamoko atai he a tshusana go tang rambestir centre mkhona cap status u metro kitina a ka tkhwana u ka tseka nyamsana ti khana ti ya di khwenti ya khana a bel tatina khana te go di khona khana wote a ane gyama an baratu wote no muka ma tsakate beta khabana kha aba aseko ankara go ita metro he ateko ka go ta ngiye tivye ke ki hisana te kwa ta go tsusa bara tuwe ting kwa ta go a ting kwa khana hisana gwe ku ye khate kwe sendrim siki sonika leiten khan ankat kwa no an kwa ntseka aba sikara go ita a go kwa go ta di ke anguji te go ga di tso a ke a go rwa tinji moko a ka khawo go eta gono nen singe ka tsana go teko nkhwena di oji tsa hisana teng ga oji ke nyam ka khoma nga tsam aba di ta a ka ra go iti tsa ke nyam ko tsuma veska pesu o iki tsan khom ka ra e ka we a ka gwe goro o a ka ng ka ra moko ja wo ko khwe a ke ha a ke tener a ka tkhwano nen aba mqhama dema ncike divye geki hisana te kwa kha an thom kara a gwe siye de mkumbe ta matana gwe ta khono an tum ta ma tsausa tuwo gwe kafsta te sum anim ja a ta ma kwa gwe ta aki takta kha ta kha ona 40 km saise iria ki a go ta Boris Ukhiri o ha America sim president Donald Trump ivre kha Iran su o tle kha ma wonu ku ma de se tumo khai ka ti khwe a kha ma kwere kha ti kwa na kha ma mie de no do san veta nge si Iran su o bori nga ko nswete kwa no Iran kya de ngo sung kha tumo khai ka ta ta khu no khai ka kha ta America sing se ko kha na o a tuji a se ko koro e khwa en kho he ta khu khana a ka tkha kyao khenga mkota matebeta no a gore go eng jere go di gan ke tsara go eng tsa tra mi tseka tseo di go a go go ha ne tseng si go khai ka ta di kwana ka kwana una una mboronga ha tseka ngo ikwe a go ha ta ha se ka a go gwa na mtota Lebanon no Israel ta ha Iran se ne khao ta ha de ka a te grupo Hezbollah seta ise tao go di khai ka ha ka go di tama

makho e ke ka ehe wo fa go buzela ka ntlha vita ka khula ngula ya tlang u ya ke hana ke frida ga tsam parlamenti a yi twa ke ka tloka panga ke hoofstuk 89 ga khanu ke ya khwe ke tshibisi ka ke wa ra maposa ke ya khum khamsinga ngula khande hofu diwida tsitse ke tshose sing hofu ke hane ya kang o ite ke komiti khane se dibe o nka tsaya khwe ye e ke ngola ngo hana president e ne wa ke ya no subsan no la ya he wa phala phala ya tsa ke ke kundi sa ke la n ka se kho ng khane sing ho to fe sam EFF X N S A A T M party a tu ho president e tsalu he wa president e wi ya ngwa ta M ka party a tu hana mane ya nge se tswa ama president e ke ngoleng ka ke n panga ta ANC ai party green ko kham ka panga e ngi ying hiwa SKP ho tumni i gani khone ke dat sa tu si tswa go tsa khama khwe ke president yang khama ulam president e yang hiwa XNSA wa Herman Masaba ang ndagera maposa si tswa ngama ngoleng ka ya ke muto khum khama khwe yi tapling ba chali ngeng khwa ke ka e fisak astini ge akham sung mo ko hana ki ulam ta center mas ko sing ngeng la ga ko hana khwa sa ke kap sta ti metro an ngda ke kama na ke du ta tisa tu aga ti e te ku ke wana ke ko eng ula ke he ene wa ke tu ko ga ma ke ga ge ni ging ji ge o tro ji ga kai sin he ka wasi gi akham sung u ke metro ya gani khuna ka khane ka tani sik gi ta kunga khama khwe ki ka hi vi ki ngwa gan ki kong ga sik gi ki cha khama khwe ena wa ki ga khuli ki ko ni sa ta kang u ya nak au ke center mi ya un so ni ka la ta khan an ngda ki khwasa vi ko mpa nga ka ki pala pala mo ku o mi manang vi si si no di vi mo ku sung u ko he ch mung ka khang ngul ko ku ki khri swe ena ba ki ko ehe sapat khosa gut kholim ta wanga ga ngik ki cha khane ka anga dui de cho achi gya veska bun ya provinsi ka wasi ge akham sung ko thoda ko tang khama khoi gu chi si gya kala to ko ge ka ge kham khun ka ta yin ye kwa ge ka kham sung ka yang ye wa ke tener anga de ke ngai ka nana kwa viki nga gangki kong ke chinga wa da kholi ne wa ki ga ge ma nga wa kul ko ka kang kang ne wa ki kalong gang yo kumbi ya ku tu thama ko nga wa kang ta ne sik gi ta ko nga thama ko ki kap sta tin ya gani khuna da o chi ge hm ta kul ko ka ya ma thama ko nga wa kang a ma nga wa ta ta ha chi ki 140 km ki kana wola ya chon ki kang to la sim America President Donald Trump wolang ya chon nge ke iran ke kon hei ke mchima kang ya tu ong kon sa ke ngau ka e get kan ga ke kan ga e yi to ke ama ta ge ta ang da ke chi si ka e get sa tu to a kham ta gwi chi ke e iran in hm hana ko a hana ko mi iran ati sa tu hm ne ngau ka ong ke kan ga e ta chuisi ka ngam hu takani america ai takani ka hewa baluku hum ke chok oni ke iran ya gani ching hot bal mo si ong nang na baluku hum yak oni tatani ge dagin ya da ke ti to khan diwi ka ati a chuisi ki tan ke din ha ka wa he mulingin ga pangang na wa si to a nai kai tulu ga pangang na wa tani ge hum tram tenis git ana khama khwe ti ge chi si si ka khung sing ka ujala ki ngau ka get gan ga ka tani ki nga ki ka ngoling me ta kra ka gan lo ga khama khwe ta ne golia ka si ge a kham sing u ka tini ge dat gan ga Lebanon ke Israel ene wa ki Iran yi he militant group Hezbollah gi ahna khama ko sa kwita ngong tagetin ha kakani gan ek asiki kutum
takoga kango ek ahiwa Israel no ke Lebanon ke zgiakala tukwa ka donor da hakcam ke Washington ke

0: moro moro mitalising ka ba kang ngumbi wong ko ke ba bani ka program ke ka ne tsim ka wong ko ka tsenga ba ko ngai ka lungu sa ka ji ka ba bilungu sa dir ti sumu ka ne tsenga ka ngami a ithunga om igwe ka ba kang ngi kam gi am special program ke ti ki program nga u kama ko ya sewo to da gi ti ke e program se o gi kwa mhasta ti tro ita si kama hm o ti tro ta ita si kama hm sa se o gi kwa kane tsim ha wona metsunga ma peter sa metsunga ma su he kane tsim kwa kango tsai a bo bani a program tshi simu mo ku sing tshinga nqale tshika ma tinda tshika wa vhelongu sa ke program ku tsa i a bunga kam mitalisin
1: moro thunga igwe
0: tala kama ngungu tshika ma tsung ka wa tema mthali ka masinga ka ba tshi nga usi ke ho ngatu ya tshi simu o vhelongu sa aka twang tala ka wa indirector header kabati ka dukinchi ya kimitin atwa tuntoka da kinwa ka wa gamkin ka kanka masin da makama da tsaya kabati ga cin kuma kwe da mutur da kanku tsaye
2: tunga mi ka turan in kama kwe ki makaja shi kama na ke studio nu
1: nga ke mi tunga tsi ka he piteran kwa nga ke mi mi kan ngola in kama kwe mu ka tsi ge nga tunga igi ke studio nu
0: ka wicha kona nga mi ka tunga in kama kwe da makama da kan ko to da kanku nga tsaye da nga tsaye ta kwa mti tsoi kwa sala lo ke tsi ke tam kwa singa wa ting emi ngo ba khani
2: ma jala thongla igwe ta mama da ngotu heke ntima u kham in director ye de thongla
1: heke mi kala tsam ka ma ke pala pala twa tsa tsala tsa ka program ta mazi tsinwe ke ege e thongla igwe for ka ma a ha u ngana tsala program ma tu ngai ntima in director riede
0: ewa mi de bicha ka kuba tsi kwa tsinga u tama tu saka kha ma tsa itsa ki ka moku tung khami o te u tung kwi ka ma saka africa sika ba in director riede wa tsimbo e tshwanwe ya dharde person ya wuzla kankwe ya tsatsi tshwanwe ka ba tshe sa nngwe ka ba orfe del tama ka ma di tshwanwe hitse mangala ko indirector ya de ka tshem kwa ke sena o tshe ma tshwanwe ya di mama nge mesu okay ka bitse tswa fisan ka ka ma tsetsa ke vor de nngwe ni tshe sa vor de mo shote mka kha bar ya indirector ya ya ko tam koi dat hetige off ya ba vor de ya kwasa a he asin he ge tshe tswa nngwe ke tshe ga o ka ithala tsiki indirector ye de nkwe ka mo hung a tsi ka mtwa mo before belt o tsiga tsi kan ya tsi tswanwe ka go tam koi sa net se that har brur rugby spiel sa ni tan nda ke ya ko ka ng rugby ka mo nga ke mo kwatali
1: thongta igwe masung ta ke thongta tswa ke uzela double pen he ke an halang steken
0: tsi jarang ma amata torna sang hai kong a leste ke se utham kwa
2: thongba ta kumana gala director ye de ke indirect thongba
0: masin manela khaige o ti khisi ge sa ti sa a u ti ban wa kham ga ti ga tu sin director ye de gwe ti ge kwa sin kwa indirect ye de vanga ka ya manela a kham ku tam koi ka wa ti ga khabre ge vor da sa ge dat he it was say he ge fra he ti ge vor da wa off he ka wa tanka apan nga wa gau double pente then khale ngui director he da apan nga ngui se double pente andwa bandi ka gau double pente ka nga chi ke ka ma khung a tin kana ke u jilika ke gau ke double pente te ka ka kama a ji thwa ka tin ga director he da amuni ke nga kana a ngui se double pente dar de stop gutam kui chi amen ngwa ngui se a an halang stakens tam safir de stop gutam kui for nam vorda ka tiga wuzela director yeda apan nga wang suwe nga biya for nam vorda tam cha last stop iku tam kui ka tiga nga ma singe tiga msewa kam kwa mvorda nga bi kwa mvorda word order apan nga wa nga bi a word order sing ama niya kung tama ka ke director yeda of and director yeda tiga ma singe kwa kawa kawa director yeda tiga pangi kaga vorda sa chunga verk vorda tiga ti kwa o pan nga wa kwa ke last tam a kwa ulu hong dambu nga wa tse tutu tanga asena nsanghi nyamani kungwa owa wankari ngumasinta afrikansi anghungala heka tanga wa tepa kwe kata mko pensa ansin mkoma tuzaka tusimi tebecha sanye tanga ndake double pent my bror spiel rugby stapa tema mko vanta tram
1: ish akama

Yan blom ya muso ngage ngamuke mboli wala komte ke tini kwa 14 minute ke kunke radio XFM wali ngita komte ke wala ke khamye mbya fite ka ngwa mqo program ke ga manda kha ma nge tsong muku giga kwe ngiga teng a gani yange a drabunga ke wali wa mika elimi richly anje mge sing ko ngita fite ka ngwa mshumano je gita kom giga manda di yaus di ke may mande twenda sisi twenda kakrisi gantini a okang wam ki wala singi chung ng kukuma ng wala sing ng kang ngaw si ke mkuka a simcha kam kuprograma ng a gita a uwa bilong isa gani kuna gan anji kam gya sing kwa mcha gano ang ngaw ng wam may ng awam muku chugaba ng tali skola me afide gan ngawa yi kaling aya examen gumgawang wa jun kawisi si kamge a sumtra kawala si ngi chung agita ukama muku gira we chu sumge uga wisi si kapala pala ng akam waka unhe akaluto mke wala si magira gumang ano ya ati kamji gigi akama murnal program kochi gigi ng kwa kawin ngay uli nga yurnal program awi kan ngaw si ke iti nagya ukamam ke dewe ki ngungdani kuna ke anji kam gya sang kwa ngay aga ngay sang ka ang magi ni chu sang hai ukoy wagan tin akalu dom ke wala sang ila kay gita agun ang ngaya ati uke kam wala si gigi ang ngam a uha 12 iri metagdani kuna a programa lang kang ang agi akalu utam agita uwa anjigang himhage chu nge chwa gnwa national da chu kwa aya nguya felix de gani kuna kama simtwa qati musila agita uwa anjigam gya wuzila u kraha kraha ka felix ti mam gini chu singe u kwa waka itini a kala utom ke wala sin lagi chu magitu dawal joy kamu ke bunga wasi waget ale gam kokuma muguge ga wisi gam qawala sin igita si gam ngomi a elimi richly ngawali tike ngasi mi tagan kuna hingam chigige a khama ko khawisi wala na ko chimte ni chwa gam anwa ko program sum nang magi kwa game ki ko o yimagi kwa tigami ki ko matine atwisa muguge ka kwe kwa ngawa bunga tachimusi mwagumit ang nawa ang program gigang gita sa fita tadura ti bigita sa kwe program akalutom ki wala msunga ngki yachwang

0: Tabendela maiwa Afrika Kretsam. Noya nzigina matoa nkula kigani tindire sista kang organisasi ingwa Afrika wit ay inedi kata Afrika ay inika yige mwumit ay. Kama mkwa singhay mtsegezi mtsua ukwa nwakika imuha Afrika kao. Mkumu singhay ke Afrika gengole nunga amkola muku o hungsi singhay mu ke muha Afrika kao. Tuituika ngangaika ngwa msugu nwa kweka mwatu o ngamu e ngamu mana o singhay jitwa yi umkole nwa yi gengwa muke kama ngole ka nga Afrika ga. Maiwa Afrika kangwe. Oh, mukuyamu tuti ge tikwainge kama ngole ngiyam sokosin. Eya matwam kongem tienge ngoke tige mge kam ngwa kulimka gaga ngakapo atioke kairo. Mwa Afrika ke XKA FM.
1: Afrika siki ajakan tushang ukungu dihambe a kwenak zambarati.

masisa qing eke nqunqwi aqing tisinge mtena age athwisa muku giga kwe uwathi musingi twanqe age singi daba nqunqi anwida kham ngithi giga nwida kha ngawake aqaqaqa nqunqi akanqunqi tiqwa jiwisi singi waka age ta ngoba uduke etini aqwa anqunqi kahwang kahasunt higit ako kung kamo ko usyo at isin nga ba dewi ay mga mukugiga ko chukulu uwa kagigasang o mtsuma atin ato isa mukugiga ko uu ka kwasa dawang nga nga nga waka kakam diranda aga nga sing but al kamay ng kukum hegi kwa uwa skola dawang nga nga kanda kukumang naku wagu kaka ukwaya kubatsika athwisa tini mukugika khwasa ka vindika ka qisa tsitsi nqona qo masisa qhing daba qwa uka giga kuwana chimba ida bangqong kuza uka dumwa yangqike kukhwi kokuma nqi atitsi ka ma kofi khwi ma magihe daba gi atsin kabatsika tini akhwasa ukhamoko u daba qhong ngi sincama ehe kuma kwa kwa kwa kinu asurho da wa muku giga gya chung kweka ta maka vindika ki da wa giga ngulikula kaka ka da wa ta kiwika gomingwa oka nchu chisika tini ngota tini kwa angkwi uwa da wa tina kawa da wa ngke masisa kinka asun u mchiwa sejima tina tuisa muku giga o kaya ako avindika daw ng he ya ng kung uka akhin kaya msoong ka ng hewa ng agang ng agakhin im he chichi e maway jim him gita ng hitin a chichi tina gita nwida ka kama kwe huya ka sunte tsor faral simba ng he ngulugwe kaka daw ng madoha gihe kwa gage gya kwe agita sung u katima kwa khafar teken si gigi higi uwa dawa ngangani kuna kalmangi dawa gita sa atawa ya kigi ya ohe khabi ya kwa katutuwa o ya taka kwa ya akibika achu switchka ya jeme kalmangi kwa mku kalmangi agiga singi ya kwa ya katutu agia mkui ngike dewe kai todaka wa khafar le ke kama kwe ka ngwa tsi maluluma ta nna ngwa ka singwa tsi maluluma nga si tsigege a kum tanha wala kula tata dokha ka kwa rak erinstag tati singa titi ga nka wa tsike pinga mge ku ka kama kwe wa anda mu ku ga sun chimbo ida ngwa to tutu jela da wa ngwa wa ka titi ga clinic wa ke ge todaka kwa sa kama kwe eme ko ngi titi hi ngwa ngwa wa kung ng ngawa kahin tusmo ko kahin kasi si he agang mo yung hangon ano yung dahil ngon yung dahil ko ay gigya yung ngon wag ka ka a tibis si ka tinang uwa ngon gita tulog ko kung kama ko siyo mugu giga sing hagi chimba ay amagi si da ako ay tututu giga giga o ay chima ko tututu giga ko ku ova kwa lemanga kwa egita gya nkwi wola ninala dawa no da khamo ku giga kwa tsega tinga kliniki lemanga geta wana dawa akhi masisa ngisi atin akibika akhalu geta wange afitika nqwa kama yuwa nqwa gwike suka ka kanqaka ya tsang kasi ka tini kwa kwa ma ida ki kliniki wanchimba eka mangu kwa ka waha kagagu hamangu na mga kalunga kake masisa ati gigita si ti gigita kake kalunga maga dewege kwa awuze la kliniki ati tinga watu ati ni gagu o kawin kwa mangu doko sentini ti gigi kwa kwa kwa iwin kwa wichu o gwi sasuka kwa kwa chuchulu kwa kwa kwa yuwa kwa kwa kwa adawa kwa giga chung kwa tini gita akwasa kwa mwkwe dawa kwa kaluka ang
Kami nga gitawa na kaluka ang hi. Dabang ke ka jala jala. Ang nga susumuku. Kami si dikwa wala nga eh. Kami eh. Tsakang a. Tanto ka dawa. Dagati ho. Asi ke ya kaluka ikang kwa ya kalung hawa kage tam. Asa probir. Agui sen suga sen yuwa kaga tsengaga tini kong tamang muka ayuwa triku ga si tini oka utubitua kaka dawa dawa tsengaga tini kong kwa sa wole ni nila atena tu sa dawa muku giga tichi ga kliniki imen kwa kama dawa magi ago o ama ago wa tsu ni kama nga mga ago o masisa kawa tige he ohun kaka muka dawa ngaya ngungu ke andak Doma a chuha chukama chuhinga kor korti chu. Kamo a kaluga hunga kor korti kaludiga mangang kuika asang kuin mangangka uhikwa yama ching aba a totu to giga even have a goo dancing all the way kaka. Dabatini kuiga chuka kowo kanka kuikuya. Niki dewit he kang twaka giga kundisam. Hip a gangas and kang. At ang waga sa si malulu matita ko at ang agaguma at rin ng sing na waga gidawa karak erger ta mukugi ka kuchu sing ni u ti at na tuisa mukugi ka wati mo sing kichuang ka hawa dawang ang ngung ki kasunt hadira din ng agaguma sing ka ang wa timba ang at kamo ko wa andak ka dawang ngung mukugi ka sing tima dawang kaya ngung giga kala utu higi tige agin kwa o he akwa sa u nga wakwanya waka hitini togo kama kusia wiki timbu singi chwa ngung wa kakoko masi kamko kwa sa wala si ng timbu si ng magnung anga wa mprogram giga ng gita sa fita edwela si gira sa kwe program akalutu amke wala msunga ngki ya chwa ngung

Fafintonda ka me Africa e ta asena kwa wiki. Ngcema anamuitini tindren sister sika Africa unzi aye ko tlae kwa ko kate ku tswira ini hanqo mo hi Africa he te masa. E sikite nga ka to ha ka trete ke nako ha go jinde go te a Africa ko sikara here tam. A tsam sikita magante a te ga a tam ku sikinge tsam sikiz Africa ke te ke ridi ntsam sikinge sene ko ha ji am. Tamakano ngwe tinsi nako tsaya ha ho ho we mosobo kwe go na khetlam ko ha. A go ntote sara go te khomka ta go te te a ina go na te nwa te nwa mo te te Africa kwena a tam. Me ya Africa ngwema. Nga tlholega de mboro a go de koma a de am ta go ha de shoto de tamakha. Nyamukara ka pukata go sekhiri ka iroka te Africa kwe xka fmk

Jashi musunxe gege ngamke woli ngkola qomti ke yawufi qomke 30 minute qomke 30 minute ngiqhi qonda 30 minute ngiqhi ngiqo imthini ngicho aqhinqanqwa mqo program ngi aqom ke journal program ungaqhisi ngamqoda ngiqhuma ngiqondo okay ngigithi ukhama mke de wenqinqinqi khona ngani khona kecheka ngiqhuma ku ugqwaso raw chimba he ngechwa he akanqweso hemgenqhi kenqhinqiya kwangqo unqawa de wenqinqinqi ukugigaca ngukhwi lesi ngike masisaqhi tibisisi yatena twisa ukugiga oka hawa dawangqinqi hasont wathi ngithokwe qhama khwesiyo kithi musingi jwanqa mgeta ngqi kafiti kanqwa anqinqi ukugiga kwen dawangqinqi ukugiga kwen ukuma ngane qwa khabe aqaqaqeki kwa asa ukuba ngqhe lusisi angqwa tu anqinqi ake kwen ngwabana ngoka ke dawangqinqi de benqinqi kwa kapepya he timhe ngatithi kangkang ngqinqi ukugiga caqhi kabe aqiqiqetini ngithi wasing masis yathi gqi kathi ngqonqa amukugeka ca masisa timba ehinqoli kwa aqhaqha kaba thike he aprinqwa gingsing daba thwa kwe spandera xhama khwe wola qhisi kitsing azimukugeka kwe gqimi ngwa qoka ngchu van nguli qhaqha kanti abaqhikiwe kangcuthu ngingqhe kanti aba a uthu kangqonqo amukugika ukhangqa kangika cake masisa abantu ngida ngqhe ndibe ngqonqo phephe ameka ngqaba ke tisingathi ne angqonqo uthu xa kamtina agida savire sisinqhisi ege kwa thokwa kondisa feral ngqhe akanqwesa ngokwanqaqhama khwe masisa qhing agita wona first killing the virus ya magita wona influenza wa amagita wona msho titi tia tia sun taka ngqonqa wa de ngqonqa mukugika ku qhing amkhati kwanqa khwe chuma tena thwisa mukugika kwe o ka hawa da wanqonqe ka ngwa ka achi ngaba mhike hatine gya mwa mketine pelinwa ka genka wa yangungkikin yangungka ka u yangungsin lewa magi kwa angchuka giga asin mso nga di ma agi ngaya wala ehe ngule ta maga ngwe kwa kwi so wagita angchuka da mazi toka da waka ku ngwa lu wala uvuka thoda gichuka kha strati thokaka dawangika kwe nchuwa kaka khe unga puela singatini a nguwa e o puela ngatini a nchuwa kamuku katiri nguwa da a muku gika na a masisa khe kinhe aga ngure hankang dawa nkisa pere nguwa spandira wala kichu chime ngulu kwa kaka tsing nakagingia teka teperinga waka wa teka tikumwe ngungu yama kahawa ngungu kawaka kaka yama guwa kwa dumgu kumka giga chu yekwa wa shukule nkuma ngungu kuma ngungu kumwa kudum ani kumwa hungatia shukula wati singkula mege atena tuisa mugu giga kwe uu kaka giga kwe kwa sa kama ku u dawa ya ngungu ni kuna katini gita kwa sa dawa ke aan muda dawa tichke he ama kwa go ya he kama ya kapelo madigma zini kuma ya geku vijila muku kika nga dawa ya makuwa nga lungisa wa tisinga titika hangang zini kuma ge gekwa a tibizini kuka nga tibizini kuka kwa kang yangu khavoni wa ngi kavan ti singa ti sikang tini wa tia tu sa muku giga uka waka tepula u kima a tu ferspre wa kre katene biskrim mune kre a ya khason teti kam gita siti ke kem gita wana ferskelen de
masisa kengu kangege agita wana nga havona wa ikukwa kengu mga akengu nga chao nga nga ama keng yo angwa ki nga manji dengu kuya ago nga giga okaga ago ago nga kukawa kwi kuya nga manji gigi aka aki nga a wa nga ufo aka angun ki pin halba nga geng o da aga angwa aganga cha tawana ya sinisa nga ya yitama kankwe kankama kwe ya nga jisi sa chwa influenza nga ya ferkawa ya ehe kachiga a anga kibika ankama kwe ya chiga gita kwe kwersi ka angun waka kwe kwea angun waka nga ya agachicha agya go ya ukwea kama kwe kama agung akang a cha owa tine akam akang ya wama sisa ega dia chiga ikuwa chwa wama sisa kwe mga di chiga gita uta chinga kwe ka nga a chuchu nga a tine a kaluchu ya nga kang toda kukwa nga kama kwe a chichi chige he ang ka ukluwa ke ang nga kami titi geng sing na wa dewe ngayi ngun gani kuna ngayi dewe ngun ha ka pepea da ngun ha ka pepea kong atatan a ngun ta kima do kati ge muku giga ku wana da wangi ngun uchi ma da ngun unwa muku giga wana kini asing u chupa tina tuisa muku giga kwe uuga hawa da ngun ke khasont nka wa a masisa kwikwa n kwa ti ganne aga nwa so mchima ti mushingi chwa nke khadira de nhe musa n atena tuja mukugi ka o ka hawa da wa nke khasund waka n imtirin kwa a kwa nka kwe ti mushi n ulim gira gumi anga wa mko program ke ganga magira safita ta dura ti gigita sa kwe program tin a klutum ki ula msinga nki ya chwa

0: Walawa 12KX KFM yang he ahanam geng omi fresto manggombo. Fakbon sakawu geta ang deki tutut yang ngawu ichi gugeda ting agan kagulita ngoso o pikin pay yi he atu hung vikomo pangak om geng yo swim. Gwichika I fakboni ahanako kankwi ta manere yang sigi atut in agang tuwin tu nak desin ng gavi ko mapangga ka ang satu o swe tagawa vi ko maka isa tum ko ung o jala sa kawo ang dage pikin pay tani atu hun yi do kut ulea ni nabuga chi gi hun kamali yi ten hangut alia inawaki agamalin hunut aliam ta fakbuni ngawa hun anong taki mandalak o hun toklu agiga tuluka kon hegim chimaka hun yatu muku o hun panga ke chibisika hi akali viko mpanga ka om sakawu danunga kaitam ka hun igaw ngawa hun manak o hun ke chika ehige atu muku o hun sing kangu o jalagan e ke viko mo pangak ong gin o swe chige hi ge a kham sing ko kam pigin pe tani kali to ke okwi dibia tang ui wi si ka ng si ge he a hana o yim ta chung kang he wa ji tro yang ko gi ga gul kham ko ka a tro gin ko kam ng lu gin ga chi gi gi ya ko ng he wa activist gizwe mtunu na wi ke ya tsona si ke ngung ngada am nanu pringa wa taitam ka ni do hana khatiya ke nanu kham sa ka hiwa bongin ko si ka nyilen aga ya si ga khalen la ke ya ku gi ka tom chi thwa ka yi o khawi u sto la ng ka tni buling nei ke lege kun sa yuli tu de sin yen tu na ka nyile ya tu tringa ka ta ya gen la derban kin khlong su be si yani kanku deke munu ele man to ge muku o ngana ya khatiya kanga gi ka legi kunisa navigin ya chan ta ndia nge skia kala tu ko ko bi cham yo nga ya em ta ti de gi sa kui ta o gi sip tele khuna gi ka e gum ke chala ya tho ke plate cloth ki kapu ya gani khunam ta kawa ka e he nang to gwi jela thamo ga kanika he nge chi gi khu thamo khu ya kapu ya gani khuna he ga a cha thamo ga ngwa kan chi gi kulu ko he ga kholi tani o he bungan itia tia kwa he gi ya to jela thamo khu ita palong kan thamo khu ya ga kholi ta yin he kula kula ti ma pin na wi o hu gi ya ka wi gi a kham sung gi vi gen ya chang yi kato da gudun kama kuya kalan ege kwan sin uwa yi ganga ki ka ngkaw si gya kham sung u nga ng kata nisi tu gida kali kama kuya u chi kai si gang hi sa tu u zulam ku kwa sa u yim ngkora si ta Afrika ya jungong ngaw yang hi a uwa gani gani ga ku kai ga uwa hai chi ki mgozo ya skaw kaitam ka nga nga derban kuna tas geta nga dagi kawa manir ya jala ya ihi Afrika chibisi sigli gehi an ya kinguli ngay hun kamuka panga kaihi nawa kinguli ngka hun ke kukai ka uwa gani hingi hun yin hi wa akhen skap mwe nawa ke visita nga vikuwa ma chibisi nga ngaham takkong desi ni aka kumak om ki kawisi ki ang higi atusak hana eji ki nye konulti yin hiwa wak om kawan iya chuan sika wang higi giyam President Cyril Ramaphosa kukubi tam ta gi ang ing jingungi ngawiya ta ka ihi konda gi akang hai kukang e ki kondara sit Afrika ta viku amak ang hi uwa visita ga ke tuzi nifirin tunaka firu koma niyaka presende ke tsibisi ka nkwa wa ka ke ngolo nka nka tsa mo ko o ntle tsho da ka ba sigi a khamsung u ka kong khama khu ya viko ma ka nghe wa tsibisi ka nkgo ka ga ene wa ke land bone ke mge gam ko nka tsho si nga sigi wala wa yin ma sam ko nka ke khontalim
1: te o tsama temo na 12 ka amta ko se 5 ga mene tenke ka ra go xka fm ke no te o bori ntse ka go ya tsisa ra ti after ka punda fak bonde he sakau ao ao te se khana tsu di do do a hia gwe kwa na ng o tong ka go tsak am pick and pay se o qe ana ja o go din queen a khana tswa ka di khweki nge se fak bonde swete kwa no go o tong ka go na ana tsere kwa ti se khana go 22 na ga days and ja o kon queen a go jawa a go kwana gana tlamate gana o go tsheka mse o kwa kwa gana hi ka kwana ta sa ka we a ka to kwa no pick and pay kwena si a ki kya de ve khang siri si gana kwa go he ana he u to a kwa ka ti khwe ta khono an ki khai ku siri si ana o ka to sta ma kha gana tsebe ka ita fa go bonde ka trema ko ha khwe a ka to kwa no manda khona nina khana o ane a ka e kwa TV ke je khana hi etne je a ja o khwen seta kona khana khan ke kare ko hi etita saka o a ka te si e ya khana bori nga khwen seta ka e kwa gweta ko ana khana a ka gunna ta i kara khana ngo pe te te ko ngo khana ku ka gure ntwe twe eta pick and pay khona khana o ane a ntoka ku ji yo ka kha ko tsa bare khating ai he nemkhoma etekoma khamakwe khamka ai khuqwa khu ata tesna koma ngiwe mcuno amengeti navikiski tubina khuiti mcuno ncema

Nako ko he kungo tin no spatraka ui tin khasu heuti ki yita ku tsai tin plate cloth kapsta tisunga oski. Nako he ngisana tin kwa na aat an tuni sa bara aat tuwa tin no aat tin te ku kawa. Kawa na kum kwa nam ka adoro paski. Sorry. Tam ka di tsaba a mo ite kwa no veska po a ya se tsana kwa ta tsan khom kar bara tu go no khom go a ta ma khano tsa a mo ite kwa no te ya mbunga na tsana go dina wo go no dau ji ta ma ya mo ko sa a tswe kwa go tsuna o tsa e kwa ina tswe te go na mo ite kwa no nge ti vi ke ji ki a sa a tswe kana te tsa ma ka ana wo ti ve ko o a no tsa ka go jita ma Tseska nyamoko tsusa tsana a wo khwate kha. Borisho khere o em. Africa su o darana day ko mungwe tinga o a tsaita ko he kungwe ding skan a ki khuju te ko tsuka o he nyamsanta di Durban siki. Ni tsaita ko mu ite kwa no tsan tsudi a Africa siki a darana day kon kwena ngo a ka kha nguji no nguji nga o wa khanwe jita a dara na ku yatin kwena ate ko ho to to ma kon kwena ta hono ni dara kwen a jaw ka kona ta mo ko a ka ji ki te go nge ho twe de sen de ku a si ko ha no mo ko je te ko to ka go no a ki ne ho ner te kwena a ka ho ta sing ku ri shu a ho ji te to ka go ki ha na te ko mo go ta President Maselo Ramaphosa u se ka ni ho a si ko shu kwa go a ye a Ngesi aki tauko ho Statistics South Africa kwen aka tukwano darana te kwena nguwe ki ya kuna tuwele senden firi kurisi ka khanao ane akteung amayi firi koma nyehe presente saisi musu o bruto badalanse prodekte akhan dara kwen ya ko sirisi mwe te kanu. Aki aka ite sino ngye kwa nge nguwa a ngomo ko trek amji tahono tsara ane tamakunka koji hinye ko saisi etao. Arate ya hate u bore khirka ngam khawana te yin ire tamno nyam kara hondam bore a tikri go xka fm ski

Yema, Catherine, moso agagen amke muli. Ole komti ke 12:18 ke konke radio XK FM komola ge kom ke ola ge kam mge gawa mko kwesi program ya kom ke tibunga tusha tungin hai ai programa ke ga muhang kwa asam tuta programa ge chung ageta o ma anjika ngem nge kwa awuzila kama kwe kraham ke vera ala ka titi he nge kwe gaba aga ngwesung manila ya ege thogun kama kwe siyo u kama kraham asu awuzila ke ge avindika wam ke ga krisi ke wa kama okwa kraham kuam e o da ngukuam em wa kangka mwa asum tuaka program yang kia chwang ngita sang teke krakhamuku gega wichu wizila o le wa fela khidin amanela wa a u kama tia gingwa o uhe avindika u krakha nkwa am krakha da nkwa kasing a kasing gea gea wizila ke wa krakha ga aga tuto ngu wizila ngwa ke kwehe angkha u du sakra kha wam gita ngheri for al kama ehe ulema kwa kheng u dam hima kwa kwa cha angwa uji la kra kha amani hawa ngke fela kha ge a chimbo halam heke kra kha kasing ke agi a uji la aga tu stand apri ngwa ge kwe kong sung he u wakang nausi kang agi a hang a kraha nkhuzela xa ya fel khitisin ke gya fitika ngawa sing hi xa singa ginqwa awuzela even khawe kraha few ya ginqwa awuzela na cin ukwa mqhisi gite nga kraha ke mgisin ay chu hunda gita kwa awuzela kraha few ka ngi agya awuzela ngala mangin kama gi ufuka gigis akwi awuzela kada kuma khe kraha o ofofia aku akapring ngaba aqeku xa kucumswe ku usiku angaqhaduka akhweke yaka gika kula wizila o kama kraha plaxison gege gawa atsunha gikwa wizila agita wizila kata kraha kang plaxi kang gita ge uyufuka gite gisa akhwi kancence xhiguma aqanita xhaduta ngumda xhatini gita wizila kuma kang xhatini gita gaxhaqwile gida sakhwi ufuka ku u tegida sakhwi khoma ka nkhatina qinika tegida ngum u fashakh ta khama khwinqa wa tisinganga tichilanga akuluka akugita kuluka ta ngum ta awizila ta kuluka ta gida ngum ta awizila tamazi nke ku eka kha khamini kha u ang mchima gita u akondisa mgita ngire kira kha wa baya kha farliki tachi wisi chika nga nga waki kira kha fiu ay nkom u ka wuzila hege aplaksha e he a wuzila kama tsing kasing kwe he ya ge u a sa kama kukwi kawat echi erista kha problema muku sing ka ge ka oka agite ge wuzila ke kama wala mtutu nkau nitama gite ke wuzila egana kam angkwa a dibi dibi ngumua ongsenge kraha fiu ka chu kha kha tustan kho ofuka ma kraha plexi kha gang kha kha tustan kho ma kha ong ngang kha tuka je nka replace nga wake ka ngu ka chu van chan chu khoma a chwa chwa ta ang o that ichi problema manela sa chichi ngala wa fel khating a manela ra chichi ge hing hing ka ngu ya hing mong tiri gita kwa ang wa utu chung aga giga kwin hung o wa agita kwa a hitir asi gita nga chung sui gita nga o wa chung ka nga aking hing tamajima nila ehe angu a wujila ukwa a hitiri watikitini tokwe
umqhamako usiyo ngita ngqinqi akanqwasi athwatu umsi kwehe tize nilasing ngita kwaqam themba ngagicothwe qam futhi idikamazenela qale kom he ufunqhemheka atini kwasokuba axhekita asanqhe ti akangchukwa chimusi tini wesigagi akwaza qhamako ake ngqinqave akathi sikha we ngutu ugugani khona tuti akwa thondile wa tsinqaka gola uchigqiko ngathi ta ima tomkhwa tsikhona ngitawa safer aqime qeda amangcimi khakwa amanqaba athi xhanqwe kyaqwit ah kudibitsi akungu ugudibitsi aqeduka tsi iqhu even khaba anqa a dai ngidang dikama ahiter ying egwe ncinga tsinqa aidang mhetene gita kwa akama kamsung muku giga sung u manila ihang kung a wizalu kwa krakat nga kasung kiti musingi chwang ng hing akanguya muku giga vindiga kwa muku wang agi kraka o krakat kre sok a o krakat kre ngaya ufuga ma ngait ngofu ngait ngu kasung Waman nila sang agya sang u tika ngwa wujilu kongno ya. Kalama nga ngwa pangangwa kraha aga tingu kama kya kraha kaftila kama wa mo kwa si di kama wa ngwa kraha daa ngu si ng. Takwe nga si iu ka sa akwi he akwi. Kama di kama fiwa nga kwi aku u kawa baya kafar lagi. Kawa tisinga titike he pringa mging tu ka kama kwe wa andak. Ke kraha ngu wujalan aya fel khiti wala wisisi pringa gengu ha far altimba agma gengu a wujila kama kraha da kaisiya kraha hitere ngay ngu tkhalya di kama akraha kaasinki he angwa a wujila gita ngari far al ngayin aga ngwa sinka ng gita wana kwe mtuwa wujila kama kwe kraha kaangu he ka kwa kangulo kwa khakha fara mhegi kwa khai few gwa ti khangwe tsuke few few ala kanti ya ngita kwa tshwa qo nge mhega ntini a khita maka gita o kwa ya ka gita tena uta khama nga kang kwa ka sha swaka tamazi ya kang kwa swaka a kang swaka nga kha sing gi sing ya nga wujila tsing tamazi ha gu ti trois ya kang kwa swaka tini gita wa sing kraha nga chungwe ka inwa chungwe ka gani kwa agie chwa kalima ngwi matini gita gya kula ya chunga wa ngwi karaka fiu sa chichi ha tuwa kwe kafari liki kama kwe ver au kwe he karaka fiu ka ang tom chunga wa kama ngwi ka ang o kwa gai kalima ngagi kwa cha he ngwi gie chwe kwe he aka akraha fiu chua atwa kwe sing kama kwe toka fara alia ngkum uu nga la kata ngkum ya konga la kula ngkum uwa kwe kaka kote ni chua guka kamazi akto singa giga tutuka o katutuka wizila ya ya chichi hao kafari liki hatini ngoto kwa tichi problema ya chichi ya chichi ya he a ukama kraha amanila mchua wizila nga wa ntrakwe versagtige khamakwe vindika tsinga tsingwa kraha kungwa tsikhonwe o kraha o ka ya akua wa kakokomasi ke mkhwa akonha kwe wala sinchi musi ngita agum angom ko program kita safita adwa tsigigresa kwe program tene a kala utomke wala sinchi ke ichonwe

Ngube wa moso ngxashe ngencamke muli. Wole komti ke 12:39 ke konke radio X5M. Wole komti ke tshimbusi mteni ngire tshwagume nqanqa wa mqo program ya gya komke. Tshibunga tshisha tungi nqe program. Ka qhesela tine nqwa ke nqoqo wa mke wole shinke. Muku giga kwe qaliba mqo quma mthwisa te. Sa ka khisi ka mngwa ke kwang ho khwe ka ge o khama mke kra kha a chu wizela tshimbu shingi tshwang wizela ngwa ke manila e ha vindi ka mhm ka ge mukugi ka kwe chu o ngwa wa kra kha a ge kwe chu kwa ge ta sang fer a ga tshike magi a wizela he ke mge kwa wizela kra kha a shing ge nghe manila mso tshiti de kwa mam chu a wizela o ngwa kraha kashan ka kremanga ma kraha da kraha fukang ima undiwi ima wa inusia di kama geta wa khawe kraha kashan ke him gi kwa awujila mtsingsing aga chu ofuka fyunga ngkhanga wa kama ku e kama gu o kraha fyu ga o nga mangwi ke ngalima nga kwa tsaka ka da u tsinga tsitsika hanka ntoko fersegte ka kama kweka ite mchu ayunga kwa kwa ka ke e heke dewe atsinga mchu ngqashin tsinga tsitsike ndoka geng hi he manela wa kraga ka u jela wa asin u akraga fiunga a to stand atsinga akraga plaxing ke agya u jela a tustan ga se fiyanga na wola na wola ge kwa bujela ya ku ya khaka kuma ka ngum ka khaka u ka kuma ka ngum o hu sing he ke fiyang ka a tustan ka tsotu tu ngwa jila u khae apen nga wa ging tu o hu na bi mukuge ka tu fiu ngwi gu khaya ngkhwa khwa kuya ngkhe khong ya beter oje achichi ngawa kraha plaxika ya ko wa kashege kwa wuzileka ka ku ka tlhakeneka ngum ka wuzileka ka ku ka tlhakeneka ngum tshinga tshi ka tiri thwa ka farle ke mukugi ka sa o ta tena tshisa mukugi ka kwe o u ka ka tlhego khaka kubika ka tu ka jega tlhikhong ka wa tshege thoko ngkhama ko sio ngawa ko ehe amagege khwa even few gets in khwa ke go he miskin mati tshetjo mati ka khwa a di tshwa khang ke tshe gani khuna ban nke age tutinwi a fela ngkula tshu en amnga ka ke plaxi nasi go anga kwa matshu ngwa xa batshwa tshung a tina a tlo a gatsa wa few ka ng ka tla ka kra kha few ka ng tanga ang hai ake amnga kra kha fuma a gubu gubu atene a uya kula wasa musa a khwiki kula amtene gingsing tshisi anga gya u khamke kra kha a ya fela khiti mani lem chu a wujila wa tshi gi thogo u khama ko show tshi sim gingsing tshi m gya o ega a vindika musa ke kra kha da o ho o fu kra kha a ku u a watsi apringa wa ging o u o fu kra kha twa a kha sing ngai tsung a o sing u mani lam so tsi de kwa ma gi de kwa kwa mo kwa nga ba ka wa si si hm ha wa e ke fela kha ke nghe a ka nwa sa u ha gi a u jila kha ma khwe kra kha a tswa ng wa ka kro ma si kam tini kwa sa wala sing na tsimu si mhagum angam ko program ki gang kita sa fita tadura chi gegra sa ko program tena kalutom ki wala sing ki ichang

Wolawai yenik ex KFM yang he ahanam kingam omi Ferestu Magombo. Ministry yang he wacho wa arun mochale di anyong daki ati kaninika ng siwan in tahasit kwa kasit Afrika sikising hi ye kanyin ke kanyawa titwa yi he kaka he wa hanta virus nagaga ike wanam titwa dri ke komsola si ke kanyi kaka ang kikbiya ke baloku ang kon kulit kwa sike wana mfie hondis ike kawa ta nederlandin ay ta kwe cha he chike dechin yin aya titwa ke kawa kam Britannia titwa shiptali ke onus brakuna ke kaka ang sike kichwa ya gwechi ke e ministry yin hawa chowi ye ahana kwa kanku e daya ngun kaninika ng kaki jalam Mochwale di anyang daki yi apangka ngawa nguling ngayang kacho okransa si ngunchik thoi ng kanyi he kaika ng yi tulagi tong tama kuya no jik thoi ngi ki gya ka kasi ohun fesa yim ta mochwale di geta anyang daki kawa jik thoi yi he dila yi kam ki kong ngawa Tua geng ye ke gya balu kwa kya ng kwa ye kai ka ng ke gya inawa ke ambulasi echi ke cho vi koma panga ka ng ya ang ng dagi tuan ay nyin taka tigan ni ka ng sike wana kwa ye sezin tak taka wa khauti ni firi wa viskapu kunam ta mandala vi komat ak og gan ki fesang grupu yi ho falka ge khauti ni khuna colonel francis stein ta maglanga commission ek gan ke pertore khuna ge khana khatiya ta ki vetan yi ng si ki ga o si to ki ga ke loli kan ki watu zin yin tun da kha ki yin ki wa police a ku ge gi ga fesam kai stein ana ko ekan ku i ta lu le kya ng kai gen am ko ka ta 750 kg cocaine ya ki u ta gani kwang he wa yellow jersey logistic ki sik bi ge da ku ke fe sa sung ki ka ng ya ki dim ya ang da ki ka wa chi ale ki ka he police am kin amam ku o hm lu le ya ng ke gani ka tiye ngui yi kham muko o ngo fisa sungi ka ng loli ya ng ke fisa e muko o ng tuim ta khauti ni nawa ke falka general major Ibrahim Kadwa ta yi he wa mandala ka ong ke intelligence ayi vi kwa ma general major Feroz Khan ta Kempton Park ng sobre si Khokhang ki malik ang hiwa tun da khadis ning aka malik ya hana kana tun ri yu ohong kaim ta ya hiwa driwa yon lok oge derban ngosok o tarik downs tam khun wagi ya yu si gi gav le tan i dri ng sikita hani ki hula yang hiwa kwak davita ya chon ki kun kwa ina wakin kung kang he wa chike yang ngai tu kun kama kwi ina waki vitan em avam yi ka ga ki kang ge na wikin e chanish kin hi tekin am statu kalimang yi tro shi e ga ng yi tro ki tum tan nok o yi ng palin na wa yi passport tin yi ong hana nana go chike e si ge yi tro kwa so ko yi e sigi vetas ke khum yupeling na wa 14 juli khnidi de ka fun eta ekorasim kapstati ke sentre maku ahana khwasa ke kam tu agi halamang nga ta kham sung u ka wisi ga ku o ma ching ge hi singa khobul su nu maku ngu sui ngu jala ke gani ka fier ta ko ju khotu agamam dan hege ai what we diga khani veskapu kanhu asia ta kachinwa ga ya cha khamukinwa kuliko
da kan ku hanak o Charlotte Paul an ngata ki ka tkholi en wa ki kraha tam u kan ga tia tia ge da ku ke ya wa da kwa ji tkhotu a gama ga ngum tani kul ku ku khishwe u ta ka Paul a ti kan ku ga nu kwa sa vi ku mo panga ka ons ki kwa u ge khamsung u ka lokal ji kwa ye tani kala gya ko anko no sit ka ong suim gut e wa jalasim kem ke gam kong hum ekrosi wala wa twem kwasa khudum ta ke kam ge ta kan anwa mor sani ke gam

0: Ya temone teo tsamsta mseko yen ire a tsa gaqo am ta go seko ah se ne ge ga menite ya kara go nxa xk fm ke no mbamba ra go tsika wa tonga ta radio keta tsetse ten kwena di after kapunda ndi to program morsane se wete go tsa go sa matimo sa na presto kombuta ntsa kwe a te ga kwa te kwa ga te swe sa te go morsane so ka go di te tsetse go di boreki te bore nyam ka go di ha ha mie tese north cap manda ko han kwena kana wane a se ko an abu khata jaute ko municipality tshwe a kunka sa taha siego akame ha shwe no ana siego ko ta kibeleki teste ke tsam kara tsone pa president mapol masatile ha meswe tse usu u siri si tsogo si tsana iye of duty et ko e Amika tinungcha amunyo kunda uzi ki tinkwena dwe ana kiaris na kwe doropa jijana mahe aki akusukwana ki nisiri hakuna kuta muino khantam kana usiri jika akuru wako ata kie uziki Kono site dri karakom gwe aka te South Africa site honertin iye mikade namu ase kote fati nge tina vikiski aki Antenu, Tunko hi oiti, Tamkuko de Okanda or Sibrufontin, Kiki, Teko, Namoite, Dwe Iri Kwedam Boriset at this type of
1: Tin Munita Kikawa, Yeniki Exkif, Emu, like a day, and Himasa, Morsani Kikamka, Echaya Jakamakia, Iwasa, Kamakum, Wa Yafta Kapunda, and Wakimi, Afresto Mogombo, Echaya Kikamka, Makanoi Ati. Wala mgui akarungwa yi teka ikan humu kwe tam kui norkapu mandala ka humu ta spanike ke kaya kui hiwa administratire humu musol plege menispetit ki kimbling ya chwani de singu muku ongo ujala humu dani kwe gida saada ki presidente na kangpolu masatile anyo da ki ekonomi en kwan kwan ho akam ke gani ka ngay kangwa drupan kwe kwe kanku a oga chitwa ki krisi ku tawa dupa teke ta tene ku ao ki yinhe wa malehana ka omu ku wa gani hinka jika omu dan kugeda saada ki afrikan zin ayu honor ki iyeni ki inga tau kawasi ki a inga kia navike iya chwana ki ngayu akan hu buhiya muziyam ke bulofantini kuna sa tuki daku ke nam kibisi jika diwiri kakzi matkabin nawa morsani desa kwidam

0: Ucamete mono seko ine am tako twa fhamene tenge kara kwa XK FM kino te unyam ka body morosane swe a atakwa no te kikisa nwat ka po manda ko han kwena a katisi ngin kwena te ko jawak eza kung kasa administratir na solplai ki municipality ti kimbil ki kwena a khana seko kewo kha wata provinsi sidi yali er a jawako han a samaverken de regering di di a Bentley Vess a ka tkwanu anwa manda ko te kun ka sa ni municipality de a guye khata ha twa ta kha si gwe nga o si o manda ko ro ko November ki ni kuri siki hisan tamzuka municipality de khaswe angeti kuri jiki an tsone sa ga te go tsikwarati a ke politiki a go ka go go kwe go kumoti ta go ntia ka e ditama desna teng ga a ke mandata ha khwesa di a tuna me ya dikwano politiki party na khana khana o ane ja wa te ni tsam sikwe ka e di he na ele er a ta go ni khwe a tsana e te a de bori a khasa ma Warrant Engelberg
1: poka tro ta gagal ngawa morsani nur kapu mandalak ta kai ka ying hewa administrative yike

Est-ce que vous avez un côté de votre comment si vous nous sommes tagués, chigi jhege ka bi sanskolo khona chi jhege ka ge kunisa tame ngwen ho goma ka ndi khwa ka mi gona khoma tongi si sakwe ka gugu amajala amajala jala chi mos boga chi chi la ka mgugu go tsa debi ka daba cha kama skola dibi ga tsu mtate ne gugu si sada wa tisa ya ke chi ge ka chi singa ka jhege che ka che bona daba nglam che ge chi ya chi sing ka wa hm tsa twa kham tega me che ka mari gam cha dong hm che ka hm tuna hm tsa dibi ta khoma da tisa ya ya kontom chege chege ka wesin kan isike go kama ka tso ka je kan hm ka e ka o sikala ya kontom sa kula ka mko go tu khum tse de na tu go sa ho tse de ho go ta kula ke de wa chi ga skola da tsi kwa ka chin chi hm kula ta chi e kula ta chi je kula da ka khu wala ha ga na tsu tam tsa tang de na ta amma de a mi de min mi da wa no kha jela tuna kwa jela ka la ma ti sa kwa ti ting ma ti se kalam tsa sing ka wa 11 ke august a mai tam cha chok no tu di tu tu tu tu 0 a kha 20 tu 16 20 kha 16 20 tam cha chok no wa ta ta ke ka u si kalam ko ko am cha ng mu si si ko lo lo kho da de ve jala ta hiren dar de ve to jala tam kalam ko tu kham cha de ve tru sawi problema m chaten ng m chaten wa mulonga kho tam chim am tem tem e kana kam cha sawa re chi kho ja ang chi ting ting ting ting chi chi ting ge ta so ka kho si ge ke he ka o tin chi ka o si ka la he kho ja la kha be ram ga lung ka ka to wa ka cha ma ni ra ngala ta ne problem ka o ya ka cho kho gu bi ni ka cha wa gu wa cha ta ha da ka ta cho kha mo la ta du cha kong ta cha ng ho tum kong tum cha ta ha cho kho gu bi ni kong ta u chi ge ya wa cha wa ma ni ra ngala wa da ba pen no da hu kha ma ni sa chi ka na kam da wa ka ya yang u si sa a kho si sa a tu na ya ya la chi ya ma a ta ko chi chi mo ha ko wa ya ya tu ta a tu na kho si ke ya ma un ta ge kha ga da wa ga ka kho ta ba na bi ka ke ta ta la ge ka a chi la de bi kho bla le ga fu ta ke ni ni ni mi kho bla la chi ka mi ta o chi ke mi kha tu ya o chi mi kha tu la ka ha mo longa ya la ka tin cha de ge ka na kam sa sin ta kha bi da wa ga ya report ya ma go mo cha go ke ya kha ni ang ge ya ka ka tu ti kong ma kula kang ka chi mulung ka ta ta de bi ka chi se mo ka to hi ka thwa pa nga kitara ka de

mecesika fir iriteki xama khandimba badira doing we chamski cekre tatina ngati borisi kongo chamene sibori yeqiyako di monika nzunga veska po profensi ki tin surezi usika khadzi he kiam senago profensi ki bara khodzina ezi chwa tseka tiveki department de like on your tema kona kuyako agratim ezi ndota iya goreta kwa iya konano provincial karakiri tetan kwe klao kwa tatinga okwena ndeta khana tlai kujia takhorko zarut aizia munga dita amukundai ki tlai kwa nyanza minister siya teko kwe am David Mainir akarati nsurezi khajie kwe sika kiamwite dangohe na tlai kuzi test na tinki muka iti mitri na anu sure akuma kwa kwa kwa e aniki ana kana ziki tesen veta te kaita menir angakara di sure he khasi e kwa anga iti vunsta e sika khawana kwa kaita di tama e zi kwa ni sa sesa iku mui gondo chinza senzi sure o grita Nasna na kiri te den kau ka ko angkwena anga te tin di kwe ang o tim bara a kouni sa ang de ta tuwa kare tin te ya profensi ki nge tin kam zi ki. Na vye ke he khasi e e kan kana desen oro tin ta kou kou sena tim. Te ya nga o zi ki bara kouni sa tu nu kwe kwa zi desena tim. A di koma kwa na ki kana zi khaji he tesi na tine ves kapu, wes kapu, nuer kapu, frey stati, nuer vesi no Mpumalanga profensi ziki, kwa nga o ziki sni u zi kha tesi na tim. Tse si kan o ngara manda di kwe a, kiri e te tam kao kata di ngu ta kwa na ki, tabo kumpari a gara di khana do ka te, tia kwe na di oka kamji na kanaji tes na kwe kame oki tiki kwe na sun kara nyami ko kao ka iti kho I ane jinza na kanaji anaki kouni sa tesin diveta. Sureji Jots, Mosul bai, Neisnane Plettenberg bai takki teji teine rute aniki a kouni sa a tin kamski khasi e kresika kia mwakho itim. Ngu jino biesa khaiti ya kwa unisahi uwe kundaku oji daka an di koma kwa na ki pepere na kwa tim. Kuya maklo kwea George Municipality tiki, Santiel Edwards angakara di khana kwe sika. Bori jia komta di a kwa unisahi koma di kwa na ki yiji a tuweji ka kwa kota di tam. Kra khaji chiri tati na tia daoji kwe sika cheka vere tim. Go jots da kite besa ya oikunga oe khasi ek tre sika kain karakho iti tia kwena agi zao karako besa jia kumwe ta dim tia ngu ta kwe ziki tkana he desina din ki. Te borisi kheri oe. Ministere choku ani te mato Aron Mutswale di angakara din tre sika sit Afrika ki 7 years da khasai si kwena khana he e muka iti. Ingye di tam siki hanta vires da kite juanga suri sena din siki ana a aniki te sena gota ho sena ki. Dri di kwe a juanga khasi e kwa sena din ki e suri sena di. Ske pa kwen kuka klo emfia honde sta kite ka tamako ya tsa din ki. Nkwe na ki Nederlandi ka kwa se kuka no Deutschlandi ka kwa kwe ta te sena di. Britannia sidik ako kwe spatra ka choko Johannesburg ki kiaro ka iti ama aga siya ko wota. Choko anya tema kona aga di ngam kiaro iti nga am mkhe zikre sika hasa ta. Mutwale di aga rati njaro kaya khana nyam kara kwa di hamu na mu choko tema ko organisasi sindeta na go kao ka ta di ngu juanga he angi si oro di kwe na kim. Kwe zi kwa di zi kwa kwa di kwe na khana he e. Tuwa ka kumwa hii na ki njuanga hee suiri sena tintan, ambulansi ya ki zawako kwena no choku anyaki na choro tina tamaka khawana sesa tintan. Nientaka di kwe a sesa zikana tintamsika uo sena tint, Gauteng provinsi ki sesen taktaka suiri sena tint, veskapu ki firi njuanga hee uo kwea suiri sena tint.
te firi iri borisi khiri wen, kam he te ki isi ako fai firi at amati kwa te kuborisi a te komago, ekska FM ki. Unang mizlita mohongo at ngang ming ha firi iri wigi ekska FM da firi ki kama fi FM ni dem. Skola hong kisi ki viska burgani kuna kukoma si gyan amya ki kaha uwa ngang kahi kong hingwa ki profensya la gyan gani kuna kahi kong hige kling uum. Diparta mindi gyi kwa sang bili suli gani kuna gyi okui da gyi bili wa ngang hikwa sang gyi ngang gyi kwa angawi kwa hingwa ki profensya la gyi ka jitkwa yi nghe ngawi kwa kwa sakwa mhla kwa gyi gyi sentrum yi gyi kangu kletuna tiga ati sa kundi sam. Provincial kiga pilisu le ministra David Mainir geoku ita gi khaleka ngi skola hon gi am o e ka tene wati ka ngi si gya khamsu o kwa ngi ka o iwisi si gi dongo mugu san skola me ngo gi pilisu le mugu o ho lugalo kwa ngi ya gi ya itutu ka gi Mainir ngi geoku ita gi skola hon sangi asunda amata gi vunsta hasmanu Chalmo sekhandi diwi ta gyan ya ta sang a gya khamsu u chibi si sima ni gya khwa ki ngang ka ma kholi di ga ma tuwa tuisa kholi. Ngulin ngi ka lugalo kwa ngi ka wang lakwa gyi sing oi kwa kwa sa ki sing trama ngi ya ku ita gyi kwa ngi tini ka yi sing tutu ya gya sang yi mwano ki sula ki da ka ngi kula gyi chal nga wa ka ngi ki kaluko ki profensi ngi ya ngama ka ngi chimbu ka gyi kong hi ka gyi gyi. Sige ako ito ki navi ki tsoa nga, sange ki sun, tagi luka lung ki hong ka wakta nga ngaw kwa ata, ka na vezi ngulam suwa nga chi tsa nga kwa gim. Ka ua kuli ka ng hige ge, ka luko, hingwa ki, ka hi tsng, ge ku ke ma o, zelu ya ng hige ki tam ki vezi ka bu gani kuna, uas kap, nuwar kap, freestat, nuwar dvesi nga ki mpumalanga gani kuna. Warnia mende mandrak oya ngi kwa sin sentra ma ngi kwa mhla kwa gis kwa gima oi gaga wana kwa sa tabo kupari gya kwa ida ki kwa tika ngi ya ama tiki yike tuisa mku vindika kwa ngi ngi khandi diwi ka giga ngu nga ka e ki chibi sisi ka yi gya panga hi ngo yi chik kwa oki ngu tulu ki lang hulam ki yi ngu suya luga long kwa ngi gya ka kat ene oi ki kwa ngi ga gya ate ka ngi ngang ka gya kolim Skola ngi ngama ki jot gani kuna Mosul bay, nais na ingwa ki Plettenberg bay ki tenru te kuna sang kagi ki kam owa ki kang ha oka luku ngaw ka ngi khlindi gani kula ka ki kamam. Tungwa ngi ngawa ki luga luka ngi mkoso kwa agi ya ka krisi ka kang ngi ma o, ta uko ik oya ngi jot municipality ta at asintel Edward Gia oku ita ki ito ta wana trufandala ki ka kika si gia kuin ta ki gong hong gia tam ka ki tuluku kukala hikula ma hingoi ki gizi fiu ha nghe tane gia akum u ta tapalu hong ka gia ta gajili u. Gau jot ki ka bisa vikuwa maka nga ki ka hongsik a ki klikani ki isang tuwa nghe kwa nghe bisa ngia cho a kam lasan tane gia awana ta municipality ti ki ka Tsum kukun gi hum khal ngogi ka hum si gi ku ki am u gach iya hum taga kwa gi a panga ki bungi hi gi a kula ay fasi. Ministre gi gosin to gani kuna arun mcha li di gi a hukui ta ki siwe inyen ta haki gati kwa ki sit afrika gani kuna ta dokhala si gi san ta ki ham u yi nghi san gi a ama ta ki kam ci khoi nghe anta virus ki ga ka ka nghe ki hi ga ci khoi ki tu mai yi ki kala nga em ci kha ai ko nga kum sala si ka yin ki wa ka ka ngi bar ku ya nghe ci khoi ki kho ya nghe ki wa mv on ds a hu yi mon ki sulam ta nederland ki ka ga khu cha ye ci ki deutschland ki ga ci khoi a ci khoi nghe lang ki kamam Brecha ki ga chik tau ka nini ka ang sibitali yang ngi Johannesburg gani kuna kwa si gya choa ki kai ka ang. Ta ka yi ministri ngi ang kwa ka si gya sang u chik kwa ya ang. Ta si sang ta ki ya ma ta kule u ta hasa. Mchua li di gya uk ita ki ka nini ki gya panga ki ngawa nguli ngi ka cho organisasi hong. Muku o hong ka kamay gani kuna ki ka ngawa tu chik kwa yi ang. Hei kai ka ang kam khlindi ki kama chik

data dukhla ki wana kwang hi i akhin suri i season tak tak ai hm ati khoi ngi khau ting gan khuni ta i firi veska bu gan khuna singi wana yi tigi ngasi wala wa faith irum tin ti ta sam ngi ex ka fm

X ka FM 107 o he ta gono niega FM tsa matsatsi ka temone te ke fire tlhama go tao 640 minute jingi e gwa no 14 ga minute te temone se go tao e ya gwa 5 ire ka tisa di re nart kula be ka punda khu sna go tao ya gwa no hito teng urute o bet ndane ka ntse o ne sa ke tsa mje te ke kharaham ke tsa mje ka manda ntse e xa e kwe a me xa e go tshwatsa ntse o ne sa nkwingwe tsa mje te xa e go tshwaqwe Ti awa siya ta nge temono te tuwa kwe tau kai kuta koko ta kite kai kusiki Ngo nge ta temono awa na kwa tenu juanga kwe kwe a te ama kontate a re ta Te u trek ame juanga ati ta temono trek ame a nge tlobe kwa nge bo bo chuchu kuma kase na hu kwe a cha Iya kom koma ta kwa nge kia ima hambe cha trek am ki cha nge tama kia ime Na akiri ji angie a cha nge mkom a carriage and ye a chakama de no. A no twati a carriage and num hom kung. Nakwe spatras oka siago cho twaji a wo. Nakwe tau cho twaji a card zara quanete mo. A kung junga twaji ten ice wa nuve kunu guta machata tinum. E tamuto kiata ti spatra soka baba omukaka atinza sensitive work no temu twa khona tamate ka u gakwana kana u anetsi oka kana u anetsi oka tsanqeuni sa question jwangadi kana u check amshiki ka kana temu tencode ohe checka tencode ohe tencode oka te u check amaqhoma gwa hi no kana u anetsi oka Tswana a tekeu ga kung go nane ta tsaba jikete tlewe e ana ke a te go tao thak wo kriveta kana e tswana o tsheka mje kwe senaga te mono jwanga a kheng ama go tao gumo kwen a kana jika te mo ga tekeu sina te tsamje ka tswa go na a tekeu ta go go na tekeu te o ta go na te mo mama ne tabata e ta go re go e kana te mo tsheka me khombe jwanga go kwe senaga ke a banta sa o tsamje ka ta go go na kwesena ga jwanga a kae go tshwaqwe a kwana jika hiti yo temu a tsinja sentse a te word ente ke tsa mjika tsa mbende ku jwanga tswa ngo tsa u didi ne tikunga kwen tsa mjika temu ku ta tsa tlama ta gwe sinyana tsa si qogono tsa ntse o ne sa twenwe a kwana jika hiti yo te dzara te a ku tsinja sentse tswa a te o tsheka mjike a word no te ke he tsa mjika kya spatras o kana te simi nge kirie teo anisoka ha he ti ngita inhe kama te tu ati omata ve ati nza seni kwa jikwa na etemu ngigu uko jitsa cho sena te venu kwesen kumo ka kwa rakwe tau kumo ka tuwe he he kan kwa unisa ngam kwesen khasu o pere ke he kumo ka si kumo ka kwa kumo ka kia tano kan kwa unisa kwesen akwana jika temu kan onyo kara tseka he he atangie a kwesen aha a kungwa kwa tenu pirisisika, kumoka tuwewe ta chao aesigiti nukwe na oka, chaki kwa rakwe. Aji ite uteka usuo, tuwe nkaji.

Onun mazli to mahong gatang ming hiwa fe firwi ki ekska FM. Skola hang a kisi viska bugani kunang halabang masigi ging am kwa ang hiko kumatam yat in tani gigola am ka e ki kang hiya wa ngang kang hiko titu gigadzala ki provinsyaling wa ki gani ging kang hitum giyakulam. Departamento ya pele suli ki kawin ang giyako iti gikho ka kang amake ka ang gigaya yi ki kang hiya wa ngang ki ka vikwa mako ang giyako sang kaya ka kwa ang wiko ki biliwa hingoy ki kawang kula kwa giyang hiko kwa zala isung na uko gumi uhi uko akwa sa sintrim kao i yi gigi kwa ngayi ki tiwisi zikan tuisa kundi sam Provincial Minister ang hiwa David Manir giya oku i tagi khalikang hi skola gi ang amwat iya hum kawa cikang hi tuwa tuisa taga kya cikang hi pali yoko o ta tiwisi zika ang skola me hingoy ki pili suli hingi igani kuna sa tuhusang hi ngatutu hundzala hatuwa giga sa akwim Manir ngang giya oku i tagi skola hum vunus taga kam khalindi hati iya hindiwi tagi an ui kwa ang hi wala ang hi agyan amon asa gya kamsa ujiwi sisi kama atinji diga tuwa atinji sam. Kaya uwa jwa a yang jikwagi hum kuku ki okui taki dang ka ang hi sige ang kwa ka ya kisi gen kuki nga ay ta stain gagi ngwa matlanga kumisi ki gan ki Pretoria ta yagyo ko itan taki katwa kya chi khaya kalang e ngwa general Firoz Khan sa gigi panga kwang he katwa ngi chi ki police vi koma a ifiri gi ha ka ng he sin ka ki wanang ngi khala gi fisa sa to khndi gi wana chiang gi hm sten kumising ki gang ka gi ngwa yagyo ko i taki ai Nakuwa at isang taki kan kang higi uwa lugalo ko ang hing laki giyang kerto higi kawa iya taki giya ta kawatsi ka ang hi singgigi vindika ki yene ting higi kwa apangal ngawa kuli hingo ki inspeksi ki ka vikwa mak oho ki iwi kwa ma giga panggam ya giya kui taki chibi sisigang ka iski manisula ka sentena chonji kwa nga ije kwang hi ko ma tam ni tin gya ok e sa sa la ang kya chang chi wi si si ka ang hi ki kundi sa kan ne ngwa ki ka twa khala mang ta kam ka ang kim tun park kya land rose of gani sa gi da ta sing gi pangulan ngwa sa kala ngai ngwa gi derban ki ka mgo su chi go ya ang hi sun ko gi kum khala ngai chang ye ji khin si gi ki sila la ya ang hi a wam chi sun ko ngai ka ka kula pa pelong ki tang gi muni ke Tuka ka pangga hingwa ki ka inski wanan ngwa yi ki chia ka ang hi sige kwa ang ngukwa ka ang hi sige ang teke lisiko igi ki awan ngana kwa diamandi hong hi ki khauti hong kalang e yi kong ngwa sige wanan ngwa yi yi aji kwa yi ng hi mali chik ngga yin ka tuwa na khaday san randi sengki o di gi ki tkoswi ng e tas ki tong ang la ang atiw ki fiertin ki yuli kwa sakhan titin diw hi ga sayam Jeng lain esesi yang esg aku itu gigi lah kita hi awa dia kang hi kau tu kaki kau kuat jalan ke lisi kau gigi awa wafun laut lagi polokwani kani singgi ke hanai ke kandia kasti ku yang hi kau nak kau ingat ku lagi ya ke cah singgi hanai ke kasti ku ta ide aku salah tawana kasti ku angke kandia Jin lain asa ta akhisti si 2023 ki tau ki kang hi jin lai a isizi ki a jit khoi hi ki ngam thamu khoi sa hi ki wasa ki dam la koi ai hum si gya o koi di gin la yang hi gane kwang hi wa bugaga serari nti dingo hi ngwa ki gwa marongwa a lugalo hum kwa yaki kondisa hi singki wanan ngawi gi khala chi khai hi khala ong hi gi ko aki se laga se khami ga ko pangalon ngawi ga sti ku gi ka hana ka hi gi jwe thama khwe ai fasim
indrikiga tulti sigya okwidigita ekam kayingi kokoma tulukun aganga hinwaki kanghitini kam awa utamgatiang akama ganikula ta indrikiga tapolu ngawa ng sigya okwidigis ko hasung tikwa inghi ata tulki gatika ng tanya dugra gyaok udigilugalongi ta dokala gigi kali ugat ekwa e lugalon ngana kwa freista tiki kwa Zulu Natal eki fanrinan paskin kale kwa ang hiya hiris meti nga ki emna biti gani kunam ata polo ha ang hi ki kali uwa ay ito nga wiki tuluko ka ang hi gani kula ka kula ma dogra ang gya kui taki tuluko ka yang ka gya ma kwa sigya ng taki 4 and 80 kilometer ki kanda wala ka gya ma ta fanrinan pas gani kuna sigya kui taki kula Santa Kuadzala, Tangogi talk, click on Yanka and Olitia, huh? He get home here and he can lose a gate, da oo carafani, huh? Kawatika and he gay a quay, Kakulukoka and tig day, ting, take on Quagatakula, Tantang, a unwa Kulukoka on. Tangogi toha and he quay since you at any got three the gay a ma own. Tolt ika un sigati sa ti kai nghe kwa au zala ta polo ngi sa ati ge sigia kwa hi ngwa ke I on hama kang hi kwa ga I he an ngala un ngala I to hon ke lugalo hong kang hi ngana kwa kum na ki ka ngay ki ka kholo ati ka yin tani giat ini chi ki hula tagi ngasi wola o sis iru masam mi ya kweda muwi

Wala feifi ki nihe menite ki ex-kaif imdo mula ki kamyam ki ti gamme ya buru kubi da bunge kuman ki kumsele ki kumi I kumang ati wala kuma chuk kamu ki I tati kwayi hi kakum ka ng I sigum ngwa ki ngami ng hi buru kubi ang isali to mahongo ngwa ki Monica Junga Ming he aburku wit ing kaitam kang ingwetam kui nuat kap kika rehirung ayung kanine kang ang administrator sang sige kyo kaya kui kiying he sol play ki municipality di ki Kimberley yik atig de gya kamsung taga machung am tenasam at yang president ang hapol masatile gya okoy tegi ekonomi ki kang hihwi aktua ang o hitang kwa kau sih kang hi gesen tegi katutu tegi apa enggak ati kang hi awak statu kete hong tegi si trying hi amalik ohong ke I kang hi tigi ang okwa kai gi hong kang maga kang tang ke malik gi kat kam o gesen tegi katiga angkat kamai ma tegi hasa om tam hong ay fasik ganu kuna masam Tindele tali ki kang hi a uwa yinaw nartin yin ki ka sugi ki nam kang hi kagi kumisala navi kang hi kagi kong kya chong. Por loh muzim ki blum funtin ganu kuna kang tiw si si tiki giyam. Ta kang hi wala o uwa sis irumasam mim ya kwedam wim. Kang hi tali si ka fayfiri at amgot.

Ngicishika seyisiriya teki amahwan timbamba ati radwe ui kamzi kana khata ki kikire tatina ngate bori si kom ka tam kwedam kusiyan si bori ekiyago ti monika nzunga ti ya sureji veska po profensi ki tiye khaziye u si ka kwares na gobeta angaita profensi ki bara a ande ta tsoni sa kuma kaya ko kim Departemen de Tlaik Anye Tema Kona Karatin Sure Si Kiyangwe Tlaik Anye Khanakun Karatin A Profensi Ki Iya Akkawa Iya Kukwinan De Tam Profensial Kara Ministere Te Kwa Mukunda Ki David Menir Karate Sure Ji Khaji E Kiyangwe Sen Tati Ningi Khoji Kaite Kwane Kwa Eitati Mitrina No Sure Ki Jawa Kukwina Kana jiki tesen we barajin anis deta tuwa ko kunga kayate kim. Sure khasiye ku angara khoyte vunstaka esike khavana kwaresen angi eji kho iya gunu. Jwa khoji kai kui hisena ko hangi khasiye ku iji kwa senate. Kwa mwa hii kwesia madanga komishi kwena kinkai ki Pretoria kisiteti stain ya kuangara dim. Kwezi mga kwaatizi kawukwate kadwa takiti kwe zarukai aniziki General Firoskan ndeta kunkara hitam. Kadwa no firi di polisa ki zawako kwena khana sesa zi tesentio kwiyo ana kasiki kwara kwa hiya haa. Staining getting comes yak ankara tin borji twateji kan borunga hisena hi kamsiki tehi tihoji tsem koveta ma kham aniki yak ankara tin kwakara khwa mwahi kwe akwa kaite usika komisinak esiki sia ko teta kan kwadatan esika khatsa he kemten parka taika oiki Hofuak eki siyako teta derbandi ki bisa khaiti hamanda ako te klok ako kuyende tam. Ngeza ewa kwe ko hain, omba pira na khauti no silver zindiro kwezi di umdoma ki tea na goveta di kikiri kasa kya ki. Borto ko takite jire ki kwe kaan veta kwa inu kwa kai ko serezi tuenda khdai sindarandi di anza khatahe e kwa tati. 14 Juli siki kaisik ata khabana kuwa ko siya go kim. Say sidik ako kwe amboronga ta khowiti khe amku a tese na ti tau kaika o polokwane sik e anisikim. Nik ako kwe kwa katohe e kyaru iti zirega kuin say siya ankwa siya ko ngutam. Mborongai tau kwe hisena hii 2020 Augustesi ngoemki kamdik ako kwe ae seisi kwe klasi khe amako tuwi nako kiai kwaan ki. Mborongai ki au kai hii haa kwe ta kumwi ta khata he e bo khaka serare chingo nu kha morongwa da gite kwe adam. Nasnal na khu sesa no twa ka am kun agra tin khanangui ka tin sesik akoku twa jere sika kuri saisia an ko di kunyang an ko sin nunta tau ka ka kun kha wa di khu ki te borisi kheri oe endri ta ti tim kwainu ge ko ge ti ko ki jawa kun an ka de en usika a khoe Hasiye tau kara entwe takite mtau dauman entri kumki kumsenago tam. Tresika mandako hang amkwena ki kuya mato kwe Tania Durgra. Anga ten ka oji khaji he e kwa kara kuita hamu kaisa. Angi ay hasiye tau nisa kumago tam siki khananya mako kiamago tam. Freestatin kwa Zulu Natal. Khe kana ko findrainsta kitim dauma heris metino kao ka oro ena mbiti ki kawi kutam. Dugra angara tiin kwe sika an ama ko iri saisia tuiha kama ki kiaati ta sesai ko muita ki. Kheri ohe si oite he kawu kwa ta firen takta kilometer per iria ka ante findrainsta kiti dau anisikim. Nkwe kawu kwa te kwan houtua ki kum.
sorry dawa ke kum ha ut ji kya go tam si ki khana a khasi he swedish na go frag mo dere khuwa ona ko tama kwa ka tengu daw si kya he iko en tam si o si ki khain ka da e te se si ri kwedam bori si khere o tam he te ki o si ka si a ko si ve ire tama te kwa te kubori ja te ko mago xka fm ki

15 minutes ngenkamba yimcha angge kwang kwang kwang yimcha program yangge ya wa let's learn ke wala se atogi kumcha ge kwang yimcha program ki gangsi ini ke koma si ke wala se ki chwang ngam je gidang ma de click ang ya wa bilong se ki ka chwang una ko ke de ke pala pala tu tu ke examine ke ya kala yimchi ma pringo dawgi om ngumchima dawgi pula pula tuna kaya ayga ngi exam ngi ngwati ngumchi kiti sao kwe kagi ngwa seho ke dewe ngana kwa wola gani pula ngwa dawpi planeto wola magita niya kwa ngumchi gese ngatine ngwa seho ke dawpani ngwa ya echurtir kwe ya gehi ya longisa ngatine gita ngwa seho ngumchi gese ngi kaya wa studio grupo geka panga kaya wa tige wa tijala wa nimcha gya ng ki mkali ngui chi kaya gya studio grupo I gya panga kaya a sang ta sang hi kwe hi I gya hiya kang o a gita sang hi ngam chi gengi kaya hi a kwa sang o ta kaya ngwa grupo studio group gachon agita asanle o tige woko ga ge mo se ho bani tige ge kanda tik kwam ge ka he a o tige ya kalung sa kwa ya ma gita ni kalung sa kwam kan kala gita a kan ko no ye ge ha ko tige ge kalung sa kwam ta ge ho sa tige ya ki ge galung sa ka ko ka tini ge wa tan ko lingoi ka gita wa UCC nga ka ya wa frastel ai da sang u ima gita ni chwa a panga kle ko na ka ge ng lung sa kam o wani ti ge ge ta ge ang ki ka ti an e a manang e da ngam ti ge ng ke a kwa sa kwa kulati kwa he tomo ko na ka gi ka ko a ke a mo ne wa ta ka jala si a tu tu di khrupu mana ko fu a klas ma ngui i ta kan e te ta a sang i ta wala te ta hun ku le te ru ka la te ma jala ngo i ta ko i ta ko e he a long sa kleng ko la a o na ka khisi wa ne a ko a ki ti ka gi a long sa ko ta ho ga ko i ti ka ka gi ka long sa ko ti te si si a tra ko a ngui ta an sa a ko i ta ma gi ta ne alongsa onnam tige kya ka nga klasi ng ai gire alo anga na gita ng nga a okwe gete ni gya wa mte tangi oya nga nga mte program ki gong se ni ki koma si ta kum chatu sa ki wana kang gya wa kalukili ng mte tina gita ng hai kwe ta gita sa kuli tika ni ma mte gita chukam nga mte program ki gong se ni ki koma si atu ki kum te gya kawari kum te gya sangkwa ki minita ki ki 12 foot ni counter glow yem tege ya sigama let's learn kia program atuge kum tege ya kwa let's learn kia program kafili kwa program ni inge gan kwa kule tom tege siwiri kwenye kuna tege tang kwa dak nga tang lugo nertin siwa kini remcha tini ge kwa ya mwa mcha program kiko atuge kum tege akkhawin ngam cha program ngawla singi chom cha khan modat ngawa cha fitagi kho yawa anaconda

nirten siwa ngkini ha bum chang ki cha wala kawa siwa ki wala sen ki chon om jitang ki ngaka in moni ta giden mo rek nga siwa ki kon ke ra do xkfm tem chang gi de kon nga am cha program yin gi awa vilo mo se ki ka program te kafi de nga program ngin gi kon kon kon tem che si ri gnu ne de ki te si ka ma ke tem je gi sen ki ko program tem te gi wa ya kin ga isi una ko tsige gyawa de kati kuna kama geya khali bilungo se ke chong um te tini gita kanga diga ma geya khali ka yawa de ke yi fala khitim te gita kanga kalu kile ko ka geya khali o de ka ma wang ke ka chong te tini gida ngoda kanga de so ko ka gi yawa de mte te gi una kanga gyawa kalu kile te tini gita ngwa ko te gita sa gan ga te mam te gita chukam ngwa mcha program ki gang se ne ke ikomasi ta ho ne ke mcha program mcha fi dikeng ngwa wala sen ki chong ne ne ke ngi de kestram cha ki wala kan e yim cha ge si ka ma e atyo ke kum cha ge ya khawa mcha ge sen ki yeng ge ya kwa khir gani ho ne ke ntine ki de kestram cha ki wala kan e dam cha ge sen ki nam cha ge am ngwa mcha tisum ki wala atyo ke ne khir gani unam khang nam cha ki ta akho ngwa mcha program ki kan se ni ki I koma si tem te gi asen gi mcha program gi chom de gi den hota nga kan ya wa ne kwa vilo mo se ki ka chon no ne chi ki ki pen no a ka do ki mane do ki lo sa o kan kan te ko ko da wa ko no he do ki ko e lo mo se gi ya wa ne do ko no lo mo sa ka e da do lo mo sa ka kwa ki ga chon ji ya to kwa kwa ji ya to ya kwa kien kwa kwa mani chi si kwa ka ka ka ba kula ko e he a kwa nga wa dala si ka o fa nga wa dala si kula nga si ka ka gi ka ko nga si ka ka gi ka kwa kwa ka o ka kwa nga no kwa nga kwa ba ngo hi kwa gu nga nga gu a wa wana ka dala si wako eka gi ya wanga mtutini gi nkwa ya kina nga mta program ki chwanu higi ya sakuli tika ni mga kia wawanika gita wawardisi wapani mga dawa lumuza wawardisi nga hii kwa magita ni kwa kama ni kwa nga wako eka tini gi ya wa ya mtutang gi nkwa ya kango mta program ki gangse ni ki hii kama si ki wala se taka wani gi mta program magita gastra mta ki wala kong ya mta ki hiya si kama kai ngim tege ya sankwa mta kango da at kalalak ngawa mta fita kiko.

Ama thota ng kama ko'y aprograma ng he at ho'y kaw yang hewa SABC Education aprograma sang ke SABC Radio. Kulatsi ka he at ho'y ng taatin ni nauna ke SABC Plus. Ke kolukali wula, ke kolukali rigaro. Kaw he akwa gyafoni agawa SABC Plus aya app ta ng radio ta wuna SABC aprograma sang. Programa sang he ato o atin nagawa podcast ta ng Tike kang atu ta ang O kawati tike akwa gya computer ke atu. Aga o makuwa tru ke SABC Plus ta www.sabcplus.com ta ang ta hangula ta radio. Ta tula ngaw ta tike kaw na SABC ay podcast. Ta hangula podcast ta ye akaw ta ang Kaktuwa tike kang tagawa tike kama. Takaway agwa tuka kolokole awuna ka. Ta yegit inja moke kang kui ka ang kiwa SABC ay vilonggisa kausin. SABC ay vilonggisa ang kunga at kunga at kwa.

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten seva ke niha
2: ta kami ya ko erna bambo ta ma ota jaji ke he sikitwa mhu khokwa jaji ke yaqonga tu ta masita uchonga ta khabati ke qonga gu kame qonga khokuma ngu khokwa ngi ene khatete kwe ya enqa o ta wajaji ta chika he chike kwa okajusha nga ukuchia kwa ang sikitisa akati jake chika kya ulimuchi Kasi no get Kayaga, Munsun no get Kobin Kwati Bay. Got Dagalamak Hamke, got Tintundiga and Kalegamaka Kam, Gitintundiganga, Kawa Kojaka Gagamaka Kam. Dagawisika, Kakwa Sinka, Katunga got like a Gandagi Gang, a gay dot get Kaya, Dajim Shua Matusake, Matalatola Devi. Did David Day Ma, yes, the Mike and the Cookage or Gak Chai Chachi get it like a quick coin? Damake nga de sa ba da nga ta sa kukwe kwa. Damake kwa tari hun. A tari kwe kwe kwa. A tari kwa tu sa kya kwa. Da kwa a tu cha chika ndo he. Chika kwa kwa a. I cha tari kwe kwa ngu nga diwi hinchi. Chika kwa. Kwa nda masi yipar mendi ka mai dri mendi ka ba sa cha. Sa cha sa la jungui. A kato masata kha chika kwa. O chingui akanga sing chike sa kwa shwa sa kwa o. Da ka ka ti sa jungu ta ke. Ka che la ba khuka ne khu ki nguma. Da ka he sa ka kwa long ke sa ke ka. Ta jungu ka ng chika ndo he. Gala ma chi ta ta ndo he. Uli ngu chi he ku ke o. Da ka sa ka kwa nguwa ta ka kwa shwa. Di ka ma ka uka di ka ma chi ta khu ngu ta ka nga waga ta khu ngu nga waga. Di khu ngu ba nga gde ya ngwe. Da ka ka ma shwa ke ka se ta pasta. Ta gwe pasta dwe se kuke gwe ya kuka kano. Ama gwege taka ya gwa manda. Chige cho daga cho duan ya. Ya ka a kou kong a ngo. Ta kwa kala kawa kawa mi nkale ngui ngui matane ke sing. Mbatane ne ke kong a ching huyan da toti kwa chit kwa aji na bibia. He nga. Nga wa tene gwe kong wa da tene chige o. Ma ke u chila la a umchi kulingu chi ma ine watata ne ka akang ta ke cha ko ju dai ju ku ke gu a khung ka se khung ka ka ma a ti ga khung kha khung ka ngo ka la se thui kula ka a khau ka ta ka khau ta ka ka khau a ya nga ka nga ta a nga tuna ta ka tuna ka ya wa ga ke nga em chi wisi ta ka ngu ta ba ma da ta kha ti sa ta ke kala ma a gu ka ta ka ka ma jala ka khu ma khu a nga ta konde kundo e khu a ta ngabi mbata ta ka ngu ndo a ka

0: aculo a sapato da culo ci visita cacatua de gala sapato grise gala creme da cacua cacua da la di cacata la crema chinga maya muina on hot eh chica caca chica la taquetua o chica da chihuahua eh ya tacho ta guma marica la tacoteta wakwa ua ya was tuanga ta guma ta de divi ta dawandoa ke chaji con de chica cake conya chica cake conta ke chakwe chica no maca a colina maca aman de chica wa colo colo indua y wa yuga a y yunga ngama chi wa cake Junuji dan go cold a chavalata congreta o en wao. Ya don't wao, a chicken wao. Chicken doa can kayakam tadina sam, devi kayaka can come coa. Takawa devi okay, chicken get cooling the chicken gun the chicken suke yunga chick a toti and wing with chicken kawaya da kawa. Hem hi, a kango take out uncle con me devi macaquao. Can go the kanki guaqua. Vandi kiss a chicken the chicken can. Ke kwanya takwa toke cha chika la chika ke kwa a ta ngwa kwa ma ai goma se khagwa ta khase shwa u shwa kumwa mchinga a kwe cha chika ndwa a kwe sin chika la chika ke ko ke o ta ma o ta khagu dibi yi ei di ke ke kha ta ni tutru su ke chi su ke kwa yi ke chika ndi su ke o na gu dibi ta khaka police ma pondo ta khagu ka ta te wa ka ke ganu Musi si kaca.
1: Okay, dangi mitbe ke ka ka tamba ka sonda ha. Amanda he e musi che twitwa he ge sia ka ka kan ka panga ka tapolo ge singe gang sikola he apanga ge ge ati panga kala kan ngole musi se ke kimbir kamak a kama angola me kamaka kama wa kam ka ka ngati pange wote dang ka kam khokha ya khoya ke sk fm ke chang ke khong sk fm ke khong e kum ko e ding ko ya sa khong ya ti yo ko e ka ka sa ta kang thwa m kha ke ke chi kha ba se te african chi de kha khokha ya khoya dang ka ka ke kam to ku ke sa ngo ku ke sa khoya a shung a khoi ta kam kha ka kwa sa kwa ka ung a kha si ka kha ung ung au chung a ung a kha kwa sa ta kha nga o ha ya ka ta u wa ka ta u ka nge kha cha e cha a chung ti ya ka ka ku a ku le te ma ka ku a ka ka a ka ku a ka mi chan do kan do wa ung ka wa ku ung chung a kwa si je ka nga m ka chi kha ba kwa tha ba ka ka e m ka ya na bi bi ya e ta ke go la Nukwa ju nga chi kek kek nga nga si e kuke gulia o jukuna si nga kuke sa kuya moku nga harita so aga nga nga icha chu ngu kake chanda gya chu to akata to asa ta kauka ehe mkake tuya kundwa ke chi kaba kwa ngu kaka mchikte ke gya chu ngu kang he maga kaka kaka kuka nga ke kula cho kau chu nga achuwa kaka gagwika hanga aka ngabukuka sangula ke pa anga mka taka mke kegia kundwa si keku kramchu nga nga mokwisi ka nga mkoku si akuya a kake chika kama du kake kaya kama kamkwi iye wats akau iye wangai kau iye akwe kam si keku kam nka wuze tsen kandam khokru sa ta kayam tokru ke sa ka ke akwa ke dua chi mon ke a khun e tan khoi ta ka e mkha chi kha chi de ya ka to si ta ka mkha kwe de ya ka to si mkha kho wa ta ka mkha kho ta kho wa sa ka ba ngu nga nga u ka a ka bu nga sa mamom chi mkha ke ke du bi tuan ta kha ya kho ta kha un kala nge Nga ba ki kao, ten nga ba ki jo, tam ka

abazazi bafuna niwafite big julus emti ikamte ula senki chwangu tikim de gesim kom de kiti gem te program ki yi kravisi onim te gem ni te kotan gi yi te ka gen amna kem te program ki kravisi te kula ka kisi gem te tini get akura ula ka ge kam yim te ge kravia te mugi de jo si sim ki fidika amun ngban kuna ki ulin kasi jati ti bigi ko ula ge kam ya wa nihe Tin kisi kamu program ki bangsi ni ki komasi kemit alin ni alas demu ngukoi kitutu sila.

exco if go wolengo ipanqo mtene kuchu onga program go se wuzi se ka ke radu ago se de ko ne khe ko 20 minute de ko kan go supa ke 40 minute mko e ka ngo le ngwe tin khoji taba mko e sa go wuzi se ka ke radu ke ka tu ka isi mtene kuchu onga 40 minute mengwa ka nga me kanu se ago se de ke chi chi ko ka tomo go ye chi kuna panga ba mani ko sa ka wa chingo dule ka nu se ago se de ke a kanu se ago ngo ka mu ye chi chi ko ka tomo go panga ba a thui sa go sing a mani ko sa wa ji ke mtan chong go la ji ta da se de wo la ko nga de ka wa nge da panga ba kanu se se mu te na se de ke ma si se ka ko ang tomo go da panga ba ji chi ko tomo ga mani ko sa ge chu kuna mai de ge ni si ka go ko tomo go da panga ba ang ngo ka mta sing amane ko singa amwa kamda singa man ko ko ngaba mana ko chi chi ka ngali ngui ka ngui ya ko e sa ta ba ngi pa ngaba te ne ya thui sa ko ngwa kam ngwe singe ma ma so ten du ta ngaba o lang

Xka FM kwa ulengo ipango mtano kuchu au ngo prokhore mko sauzi se ka ke radu ta kusire kwa nkani kuchu pa ke yen 20 minute mko ka ngo ulengo tin hochi ta mko sauzi se ka ke ulengo konga ta masire ulengo akwa de ka wa kreme ke safety kane ulusi kusire safety ko chingo utule pango kusire wa chigem ta chongo ulanga chi changu sa kawisiga kon ka ke kawetwa kaisi kwe kaitwa numero ya honeten seva pen nega fm manum tutu kwe au no wala no ngwe sada masite ke wala nyi ten hoji ta ba kon de ka wada ng pano ko sita en chima de ng ke wala no kon na ngai de ka nu se ka wa ola kom de khasun ng ola ta pano ko sita ke khasine ke chuna ka nu se ku ng thom ko se ka ji ma u tule pano ba ten na thui sa ng ka nu se ko ngwa kam ka ten na thui sa ng ka nu se ko sa ka ten na thui sa ng ka nu se se ago se omen ng hotra tra wo ji ke mte chong ola ji chang ko sa u ji se ka ke ra do ko se de ke ma ng ma so ten bi ta ng ba wo lang

te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te kwana ha tunzu oka ngo de kwana ko sikuti an an kwe ki kana kwa ya hona kwa ta manya mo ha ke ya ta ko hisa na ko ha ha ditita ta ko ka pa ko ha afrika ko tu nto te te kwa ya ko la ko ngam ngam kwa ko te ko ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho de kya ki nga ka nto te do ko te te ko ngam kwa ko ta ko ka ya ko ka ya ko ko di ko mo a nga ke ngomso ke tambo nge ngiti he ntote qha ka qha ekwa ko ncama kude kwana xa ukhale ncama kwana ana ukhale cheka kwana phaqalo tinga sikini sabias ye kwe na kutuja o xa onje tambo ngiqala kuti tjama khang dovega uso kwe kwe ko tete ntanga qala nge yaye kwe am tsa khumo kana hinta tsa no ya heti no akona sika kha gara ka ite khamo ko pende he 36272 sms anti zeno tata la uti tala sika lezo su paro he fei franji. Exco.

xka fm kawa olengwe pangam tene kuchu aunga programa ngwe sagoji se ka ke radu ta ku sida kwang kan gu supa ke olen a ne ngwe ka ngwa crime ke safety ku sagoji se ka ke radu ke ka ba tu ka khaisi pang ngwe ke ka pa radu ke numburu a woni ten seva pen ne kha fm ngwe mtu tu ku aunga olengwa ngwe sa ka bu sika ka ta ke olanga ji cha kusite kwa ngani kusipa kwa mwini tenye na mwongka ngawala nyo ngu chita wako siya kwa wisi ka ke radu kusite mtene chonga wala ngu isa nchipa ktaya ta wala mekwa nga kwa ngani mwake maasite ki khasone ke wala maasite ki kawa chike kani usi ngu chite nga chwa ngu pa nga pa mani mwosa uwa chike mtene chonga wala ngu isa kwa wisi ka ke radu ke mwongka maso ta kwa ngawala nyo ngu chita wako.

exka FM ka wa wala ngwe pangom tene kuchu au ngwe program ko sa uji se ka ke radho ke ka ba tu ka khai se pangom ko sinde ke wala ngaji chan tene ko ma kama ko ke ale pa program hum tu tu ko ngwe wala ngwa ngwe sa ko ji se ka ke radho ke ka ba tu khai se tene kuchu au ngwe wala ngaji chan ngwe sa ka wi ka ka ke program ngwe ko ngwe ngai de wala tene ko ngwe kama ko wa ko ngai de tu tu kuchu au ngwe wala ngaji chan ngwe sa ka wi ka ka ke ma ngwe ma so tu tu ngwe wala ngwe

X ka FM kawa wala ng mga pangom tanong ko siya ang programa ko sa uzi si ka ke radio ke kaya tu ka kaya si pangom ko si dagi kwang yun ang tuwinda kamanite kanyang ko siya pang mo kawang wala ng mga tanong ko si tabang ko sa uzi si ka ke radio ke kaya tu ka kaya si pangom ko si dagi wala ng jijan tanong ko mga kamo alay kwa wala ng tanong ko siya ang mga programa ko sa uzi si ka ke radio kwe si dagi may kumisang mga nek at jige kwe tanong mga ang kung sa kawisigang kung kaya kay Radu kay mga maso tanduta ang mga kaulang.

if kowa olenga mtene kuchu aunga programa kuse ujitsi ka ke rado ke kabe atuka khaisi pangwa kuse de ke olenga ji chan tene kuinga thoma go ta aguse de ke olenga mtene chonga ba kwanga de ke kanusi aguse de ke ka wa kininu ku uzela e ke kola pangwa kuse de kola ka chike ngalingwi ma chide ka chike a hana probleme o ka chike aguse de ke amani khosa kagu zile kui kani ki chunghale wa chige mta chunga wala ngaji changu isa kuzi chi kaa ki radu kui sida ki kuang kawa wala ngai koi mta chunga wa ta asa kuzi chi kaa ki ma sida ki kani usi kula gu zile panga wa amani mkosa wa amani mkawa kagu zile kui kani ki chunghale ngaide ki kawa chige kumanga o katene ni angungu ma angungu ta kagu ikon tamu kui kani usi amani mkosa wa ngai lagi kana daba uha sida ki chukuna panga wa awa ang panga ba ang kanwisa ko singa khasi ni tutu gya chukna ngana ko ma sa sa de ko la ko zila ka gwin tham ko chung hale o kininu panga ba ka wachi ke khum kan o ka tene na hale pul ben de panga ba amani ko sa o man ko wa ang ka gu zila ko kani chung hale ke ma ong ma so tem bi tong o lang

X ka FM ka wa wala ngwa ipangwa mtana kuchu aunga prokhara mga sawuji si ka ke radu ki kawaya tu ka kai si pangwa wa kwe sida ki wala nga jicha antena kwe nga kama kwe kwe sida ki ka uwa da ngu ta pangwa wa wala nga jicha ang kwe jala kama kwe kwaya tu wa kai si pangwa wa mtana kuchu aunga wa wala nga kwa nga da ki kana wuse se kinenu joai ke kola pangu ba kuse de ka wachi ngau tu lage agosi de ke ka ku usila ka ku ahane kama ku problem ngau de pangu ba aman khusa aman khawa ka ku usila ku kani ke chungale wo chike mten chung ba ulang ji chang ku sa ku ji se ka wa tu ka isi ku sin de ke ulang ten ku ngau kama ku wo ulang pangu mtu tu ku a ngau ka dang da ku si de ke ka wan ku ku lang ngau si de komon ka ku ka de na hane problem de pangu ba kininu o kola ka wo chigi khalingnoi mo si de ka ngung ma ni ngue da ka koi kon tamu ko ya man ko sa wo chigi mten chong ngo la ji chang ko sa de in chima ka ke res ta kan o la kon ha ko in hai de ka nu se mten chong ngo la ji chang ko sa ka wo si ga no kon ka ya ke ra du ko si de ga wo la ten ko ma tamu ale pa pro ham mun du tu ko ma ka ya wo la ngo ngue ko sa ko si se ma si de kon kan ko su pa ke wo la ngue ko mten chong ngo ba ngwe sa chimta ke radu ku si de ten cho kum ngo wala kon na de ka wa kininu joi ke kola pang wa agu si de ka ku usila kan ka cho ngum ko si de ka kwa a ne tham ko he problem ngo pang wa man ko sa ka ku usila ku kani ke chung hale ke mong ma so ten du ta ngo wala

exka FM ka wa olenqa iphanqa mtena kuthu awunqa programa kuthi awuzise xa ke radio ke kabe atu ka khayi se phanqa bakwe khayi kwa radio ke nimuru ya ngone ten seva ben nexa FM manum tutu kwe awunqa olenqa da asawuzise xa ke a programa kwanqa kwe sile kabe atu ka khayi se phanqa mtena kuthu awunqa olenqa zichangwe sa kawuzise xa ya da basite kwang khan ko supa ke 5 and 20 minute mo ntong ba ola kwande ka oda pano ko ya to ka isim ten ko chu au ngo ola ngi chang ko sa ko ji se ka ke radu ke ko ya to ka isim pano ba ola ngi chang ten ko ma ki mon ali ko program mdu to ko ngo ola ngo ngo sa ko ji se ka ang ko ka ke ola ngi chang ngai de ke ko program ten chu ngo ba kwande ka o kinino joy ke kola ka ko usila pano ko si de kawajike kan kaujuan aku sida kakwa ahan thamu koe problem ngau panga wa maning hose wa maning hawa hanga ku usila ku kani ke chumhare wa jike mte chonga wala ngaji chang wesa antima kaya ke radu ke mahongo maso tenduita unga wala ngu

Exka if mkawa wala ngwe pangwa mtana kuchu au ngwe prokhara mago sa wuzi se ka ke radho we se dake kwang khan go supa ke tuhinda kha manite mohong ka ngwe wala ngwe tan hoji tawang go sa ka wuzi se ka ke radho ke mohong ngwa maso tenwita ngwe ulang.

te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwara ga kunzu oka mo le kwana ko sikin an kwe ki kana kwa go na go ta manya mo ga ke ya ta go nisa na go ha ha ditita ta ko ka pa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya ko na go nna nna mo ka go te ka ka ziki tshonye go mo so bo kwe ko a tun a e tsa ave tsheka go dikyaki nga ka nto te do ka go te te ko nna mo ka go ta go tsaya go tsaya ko go di komo a ngaka ngomo sho ke tsambo nge ngiti nge ntote qha qha qha kwa go ncamo go dikwana tso ga le ncamo go kwana ana go re cheka kwana am phetla lo dinga se king is abias ye kwe na go tsuja o tsa o tsa mo tsana go di tsama kan do vega go sho go kwe go di ten ta ga tsana ya kwe am tsa go mo kana hi ta tsana go ya hi ti no a kwana se ka ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o tsala sika le se su paro he fe franti.

FM kawa wala ngoy pangom tanu kuchu au ngoy program ko sa wisi se ka ke radho ke ma jwe kamo ko bunga ke wisi se ke kumisa ngoy wala ke kokumang ade jike meta kan ko ade jike kuing ade jike ngoy jo ngka o sing ngoy ke jetman style o manual ang ngoy da bungo se o tutulu sila